عليه صلي بتسليم بلا عدد في الآل وسعب واحفظنا من الضرر.

0: fadde kalu nan jokkunu ci genn bu dehrotul usqaq salo
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar mbokk yi ñi ngi dalu di leen sant bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di déglu bëgg baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak aksi nañ fi nga xamni fi lañu fassiyene yamale li nga xamni mo di suñu programme tay inshallah su ko défé rek jox leen di dajé inshallah niki suba ak jamm ci katunu yalla borom bi way nak ngeen xamni itam bu ñu jéxalé suñu programme itam ba coupé li nga xamni mom mo di suñu ay matériel ci fréquence bi nga xamni mo di 95.2 bi amna benen radio bu ngeen fay dégg bo xamni xagnna programme bi nga xamni mom lay jallalé bokul ak li nga xamni mo di programme jant bi ba tax faral ñaari mbokk yu bari buñ ko jappé ci waxtu guddi wi daj ko dañuy japp ni radio jant bi la ci kaw lool nga leen di xamal ni bu sa yu radio bi teje benen radio bi nga xamni yeen ngi koy dégg ci fréquence jant bi muy jallalé yenen programme yo xamni bo kul ak programme jant bi ngeen xamni kon radio bobu le du radio jant BFM ci kalol nak ñi ngi sant ñep di leen gëreum di wax rek ngeen xamé ko non le di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamni rek mom mo di fananu jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

mune ko lo bëgg señ bi ne ko lo bëgg mo ne ko xana bëgg dëkk Touba xolal lool neena señ bi lool dafa mel daf ko def xal mune tey so bëgg gi ma bëgg Touba ba ci bi ci tan ñu yu tuti sax xam nañ ko xolal lool amna ci ko xamne bam ko waxe ci walu Touba bam xam ak yité wom Touba ak lu mel non dane ah mune xom mune wona ci sey yitem toll na fofu xom wala mok dana ko xomone ci yité fofu la toll ci xam ci ci yitam xam xam na manam ag na ci xam beug fi ma toll ci Touba ak ni ma beug Touba kon ku beugun Touba cheikh muntaha lo la xam motax waxtu wona mu ci gëna soñni di set ay pex yo xam dana tax ñu gëna waggar ci dekk bi ndax amna ñeneen ño xam ne kat ak yaq kat yi setan ngi yembulen moy buñ sañon Touba ak dekk yépp yam wala moy raw dekk yi sax ci walu yaqte ndax mu ngi sé fune fu bari yaq Touba rek nekk fi fo xam moy leer niko ci Abdoulaye Mbacke waxe won amna ño xam lolu bëgguñu ko ñi ngi yaq nak ci buñu yaq nak dañ koy jaaré ci biir ndag bi mu ñi xam ño fi askano bokku fi niko ni wax na mom la mam ci Ibrahim Fatou di la taala an waxon seen jaba yo ñu bi ñang nako ba kenn mu ta joggi ci bité ñaggi ko bëttu ko way xana kay la koy bëtt ci biir ñag bi lay joggé ci loolu dafa na mi feñ kon ku ci nek am ci responsabilité war ci jappal sax mu taxa ci sa bop jappal la ci jappal ci sa bop niko ci Mamadou Moussa waxo te am bok kon dëkk mi fonk la waxta damay faral di wax na sa do da jar kuy dëkk di dëkk ci dëkk bi mo xam ci chef de quartier ngay dem far nga wara jubali wala dédé de quartier ba wala ci mairie ba ngay dem bal ñu la jox fooy dëkk bal wut fo dëkk bal ñu la ko jox na fekk ñu am kay liñ bind yo xamne ma lebbu fo sey lañ ci traduire ci lak yu bari so dikke ñu sét lak wo mëna jang ñu jox lako so mënu ñu jangal lako nga xol condition yi ci señ bi wax ko wara dëkk Touba nang ko on ko dal wara mel so ci ande nga signé so démé ba nga xamné la nga signé won nak nar nga ci déllu ginaaw fekk nak waxon na né ku ci déllu ginaaw nga jëlat say bagage rek wala am ay daal yu lay tek ba lol li ci sess ndax kat am nañu bari ño xam ngeen dañ leen dëkk bi dé yam nañu sax Modou Fadou rek yam nañu sax Blat waaw kilifa yu tedd yoy ci la ko waral moy dañu dem ba sess rek ñu bëgg yaq ñom nak ñoy sammu yi c'est mon taxal nak lool ci la taxaw kon deug la nim ko waxe moy nañ leen jital library le jabatu mam cheikh ibrahim fall giñ ko tek seen loxo lool lañ leen wax ci lool li la am deg ñom ñu wax ne lool la leen serign bi wax ci lool lañu taxaw moy library ka deugar bop nak nga na dañe fokk dañ ko def ñu taxaw nak neel nak do ko fi defé aw do ko fi defé kon dal kenn ku ci nek koñ ba nga dëkk mbedd ma ngay jaar da nga gisi yaqute waye boko gisé yoyé xamal na ñe yoré walu gogu mënu ñoo daj fepp xeyna waye nak yow jappal ya lay fi représenter wuro ko sétan boko sétané ka da ngay dugg ci bu jurnatan an hatikin maridi ah serigne touba de wa jannatin li salikul murid kep ko xamne da nga soobu yon di top manam ci gata da top ndigal baye tere lol nga nek Touba yiwe ak yewen ak yewenal ci wax ngi jefe ki pass pass ak ñu tol Touba aljana lay don ci Touba aljana waye ku fi nek na xet ndigal nak lo neex wax lo neex def nu la neex defe lo neex waxe lo neex solé Touba mo lay gene bok waye ku bëgg xoti war may Touba ci dou ngor nak serigne bi limni defal lepp war nañ ko sante bu baakha baax waye na woduñu taxaw mukk nan dañuy jema xoti war may dekkam bi di def lo xamne bëgg ko ay bu ndaje ak mom ay bu ndaje ak mom tey koku katcha yalla ci yalla musa wata ci amon dama taxaw ci wakar ci ayu ma del ci wat fofu nak ci ma doon wax moy kon wone serigne Touba ni bëgge won Touba waye nak yalla dañ di natto ab jaamam ci lam gëna bëgg ci tayam bëgg dañ sé ci lamuy bëgg ñaar mu nat ko ci man damay gis ni nat yi man na ni mi ngi tambalé ci génn Touba ci amuton sañ du gat fi ba ni ko nim fi ñëwé ñi di ko ci

0: mangi di nuyu bu baax te di len ziar seigne modou fay baye fall fajj katu ciosan mangi nuyu kep ku deglu radio bi di wax ne garab yi nga xamne indil lu len ngir nit ñi nga xamne xamuñu garab gi wala ñi nga xamne bëgg nañu garab gi te seen loxo jotul seen ginnaw te bëgg nañu faju ñu am ci garab gi lolu kesse moy jubluway bi garab bi nak limay wax chaque jour la ci wax katan moko tax juk garab yi dañ ko liggey ngir ñi nga xamne dañoo yor jangoro niou katan moy articulation précoce faible sexuel goor bi nga xamne day gawa tele wala goor bi xamne awram du deugar wala ki xamne awram day noy wala ki nga xamne bu teddeek soxnam day am du am yeg yegu sey wala ki nga xamne bu amé ñaari soxna bu démé ci kenn ki day man bu démé ci kenen ki du man wala goor gi nga xamne dañ ko tak xala wala ki nga xamne rap moko tiyé nga xamne bu timé soxnam lék lék du man ci mom dara lék lék mu man dara lolu rap mokoy def jangoro yoy nak fébar la comme ni yenen fébar yi amé fébar la comme ni yenen fébar yi amé motax suñu borom waccé ci ay garab yo xamne yu koy safara la wacce ay nit ñoo xamne seen xam xam da macc jëm ci loolu garab yoy itam garab yu efficace la muy garabu carton bo xamne garabu efficace la carton nit dafa am lu koy sabab ci nit ki nit ki du ñew ni rek directement rek febru niou carton dal ko faawu mu am ay jangoro yu nekk ci ramam yo xamne mo sabab loolu dafa bok ci 9 maladie yo xamne day def loolu varicocele day neewlo nit carton emerite day neewlo nit carton jangoro ndoxu city day neewlo nit carton prostate day neewlo nit carton ndoxu city day neewlo nit carton li nga xamantene ni modi tension day neewlo nit carton nit ku ñu ak xala itam day waral mu niou carton ki nga xamne dafa amé rabu ciosan nit day waral mu niou carton nit ki nga xamne dafa amé infection day waral mu niou carton nga xamne 9 maladie yi bu nekké ci sa yaram dina waral sa walu sey am jafé jafé wala ki nga xamne dafa dem ba egg ci 40 ans nit ki bu fekké da ngay dundou comme ni ñi vider auto ci huile pour moteur bi mana set ni ñi wax entretien non la nit ki wara entretien bopam moy nit ki bo dundé di am carton ba dem ba tollu ci 40 ans tay so togué lu mot ñetti wër wala 6 mois war nga mëna jël lo xamné day raxass sa dret wala mu raxass sa sucre wala mu raxass sa yaram raxass sa ay sidit ngir nga mëna déllu wat sa sidit mëna noyi wat dret ji mëna circuler wat normal gon bokku na ci nit ki bu démé ba am problème fièvre dret wala mu am fièvre sidit wala mu am problème fatiguement général dina dem ba ni melone ci carton sey dootu ko mel légui nak garabu ciosan yi nga xamné garabu olof la té nit ku nekk réew ma nga dëkk garab yi lay fajj ci réew momu la ko suñu borom saxal nit ku nekk afala suñu borom ma sak dafa sak garab ba paré ngir réew nga nek bo juddowe fofu garab ya fa sax nga man cey lek bi ci faju gon yalla mo ñu gëna xam suñu bop gën ñoo fonk suñu bop ñun kay ñoo fonkul suñu bop wala xépp lu ñu yor garab gi bép nit bo xamne soxla nga ko alom ga ngay ñew bo ñew ba alom ga nga wacc tablo dende bo wacc ci tablo bi di nga gis ay defarkatu moto yi bo leen laaje keur señ modou fay baye fall ñu won lako gon fu way juggé bo ñew ba alom ga nga wacc tablo dende nga laajte keur señ modou fay baye fall wala nga taxaw ci télé bi di nga gis ay defarkatu moto nga laaj leen keur gi wala nga wote ci 76 483 83 33 76 483 83 33 numéro bo ci woté ni nga jox Aladji Fay mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lolou moy sama numéro personnel garabu carton nit dañuy wax né li ci ëpp solo ci nit ki koy faju garabu ciosan ak garabu netrel moy garab yi xob yi ak reene yi plante netrel mo ci gëna efficace li tax mu gën ci efficace moy ci dundin bi la garab yi yimay liggéey man amul effet secondaire amut viagra soko nané du metti sa bop du tang sa yaram du xonku say beut du la xaptal itam ci say ndax luy faj la garab guy faj la même garab bi nit ki febru niou katan man nako jël ndax li tax man nako jël moy bép jangoro bu fekk sa yaram muy ngelaw febru ngelaw wala muy toké wala muy ñam wu bon wuñ la jox wala ñam wo xamné dañ cey def toké soko jëlé garab bi boko nané day dindi lool budé nit ki xamné dafa am problème dret garab bi day raxass dret budé ki xamné dafa amé prostate garab gi day faj prostate bu fekké opéré wuñ ko bu fekké ki xamné dafa amé ndoxu city garab gi day faj ndoxu city daf ci efficace daf koy faj ba mu wër budé ki amé émérite bi nekk ci biir garab gi daf koy faj moy ki nga xamné day ballonné wala du mëna dem toilette normal biir bi day yuxu wala di séré yoyep garab gi daf koy faj budé ki am problème manniw nga xamné manniwum dafa am problème garab gi day faj problème manniw gi daf koy défar budé wala xandiani dafa dé wala buy sey du génné manniw garab gi daf koy faj budé nit ki nga xamanté ni dafa amé jafé jafé fièvre biir bu jélé garab gi dafa lay raxass fièvre bobu ci biir ba mu sét gon garab gi garab bu efficace la gon yamul ci niou carton mais nak carton moko tax jox ma ci waxat né garab bi képp ku jënd ci man ndax man limay wax dafa lér képp ku jënd garab gi ci man nan ko ci bis bi nga xamné da nga télé mo xam nga télé lu mot ñaar fukki at mo xam comme nima ko waxe won ci commencement bi manam yow na nga dem ba rek yow li nga doon yek ci sa walu negu sey rek yegatoko nga xamne dem nga ci téméri serigne wala nan nga garab bu nek wala da nga nan ay garab ndax lool day am amna garab yo xamne boko nané légui da ngay sey waye bu jexé doto meuna sey am garab yo xamne bokoy nan di sey bu yagge li nga dem ba bokoy nan daf lay teulelo boko baye doto man sax la nga manon lolou amna ci garab yi waye garab yoy sa yo ko gisé dafa am viagra wala mu am produit chimique wala mu am lo xamne dañ ko ci def pour nit ki mélanger ko ak garab yi pour nit ki bu ko nané meuna sey mais lolou nak en général kep ko daan nan di nga xamne li amna lum rax ndax boko nané dina baye ci yow jexital yo xamne xam nga ne li bokul won ci sa yaram wala boko nané dina la def no xamné xam nga né li neterul gon garab gi nga xamné day fajj katan boko nané waru yu dara ci sa yaram da nga wara nan dem liggéey yego na nan nga dara mais bo démé bay sey di nga xamné yow mi li nga manone ak li nga man du ben garab gi boko nané day yagal sa ëpp sey mais waxuma nak sey ay 30 minutes 40 minutes dédé sey normal ni nit wara sey sey bu jaadu moy satisfaire sa soxna sey bi dina yag ndax garab gi même bo amone 70 ans soko jëndé nan ko ci bis bi non lay mel non la garab gi def garab gi traitement la traitement bi 4 paquet la paquet yi dañ ko doon jaayé ben 10000 4 yi mo nekkon 40000 ñu wañi ko diko jaayé 15000 ci digënté magal gi ak gamo gi garab yi damay wax ni képp ku ko jënd nga télé comme ni mako waxé soko jëlé ci bis bi ñu wax la ni ngi koy nané nga jënd ko garab gi tay 18h ñu wax la garab gi ni ngi koy nané ci 18h nga nan ko ba xey beut set 9h ci suba gisoo ci ben résultat bu lay wone dalay fajj te jaatal sama garab nga dello sil mako xamal ni li du sa garab ndax man wax ju leer nañ lay wax xamal ni li du sa garab te jaatal nga dello sil mako li tax may wax lolou moy garab gi dafa efficace sunguf ak reen kep kula ci jox garab nan la top ko une semaine di nga gis resultat ak traitawul ak dalay nax day leer dafa bëgg réssal sa xaliss ndax garabu olof buñ la ko joxé ci bis bi muy walum niou carton ci bis bi da nga wara gis résultat même bo gisou résultat à 100% war nga yek ci sa bop lo xamné li yeguma ko won té li suma ko topé wër nga doga traitaw lolou lañuy wax traitement mais traitement du da ngay jël garab gi une semaine doga commencé gis résultat wa légui bo nané garab gi une semaine mu jeex té gisou résultat nga wara dolli ji wat garab wala sa xaliss joxango paré noy def amo garab go délo sëriñ bi té sëriñ bi du la délo sa xaliss lolou ay tiaxan la garab liñuy wax traitement moy nga jël ben garab commencé ko gis résultat nga né li ka moko top wër nga top ko ngir jangoro yi nek sa yaram set man lool la xam ci traitement ndax nit ñi bo leen di wax da nga leen di wax wax ju leer nañ luñu mëna dégg ci seen nopp xamne li lu wër la man non lay doxé garab gi bëpp nit bo xamne soxla nga ko alom nga ngay ñew alom nga ngay ñew bo ñew ba alom nga wacc tableau dende bo wacc ci tableau bi di nga gis ay defarkatu moto yi bo leen laajé keur seigne modou fay baye fall ñu won lako gon fu way juggé bo ñew ba alom nga wacc tableau dende nga laajté keur seigne modou fay baye fall wala nga taxaw ci télé bi di nga gis ay defarkatu moto nga laaj leen keur gi wala nga woté ci 76 483 83 numéro bo ci woté di nga jox Aladji Fay mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lolou moy sama numéro personnel fañu tam yalla moy fajj mais man damay wax ni képp ku jël sama garab ci bis bi nan ba beut set gisoo ben résultat te jaatal sama garab nga dello ci ko fa nga ko jëndé won man ni lay liggéey buguma sonal kenn buguma lek ak xaw kenn buguma it kenn sonal ma ndax garab gi ouma garab bu ko upp doole motax wala nga jënd ko manan la nan ko bam jeex ma jox la geneen garab wala bo gis résultat man garab bi la yor ci walu niou carton ku ko dello ci itam duma la joxat lenen dama lay joxat sa xaliss waye ouma ci yow benen pexé da bay xamné yalla dogal ni munuma la fajj ndax yalla mi joxe xam xam bi jox mako man ma xamné suñu borom moma jox xam xam bi du bindeef moko jox lélé mu taw fi dem ba feulé ñaari kilomètre du fa taw gon yalla mi nga xamné dajalé wut lepp gon man sama jëm ji munuma wax ni ñepp la mëna fajj ndax garab gu mëna fajj ñepp amu ah man boko awumako duma né amu sax ndax nangam amu mom ñak xam xam la waye man sama garab témeri nit man nañ ko jënd kenn nit ñew ci neuma gisuma résultat dama koy nangu xamné koko waruma lek ab xaalisam ndax témeri nga jaay leen garab kenn nit jël ko ni la ah man ka señ bi gisuma ci résultat so amé ngor li nga wara def moy ne ko ah ay la yewen sa xaalisam ni man de non lay doxé té lima wax tam lu wër la ci man kep ku wedd limi wax itam wax ji ma wax ne ku jënd sama garab wiro ñëwul indi wat ko ma dello sa xaaliss dag ko nga arrêté ko nga denc ko té kenn du dox ci kaw suuf ba dégg ni señ modou fay kat dënd na garabam nan na ko wiruma dello na ko dello mu sama xaaliss limay bañ kay moy garab gi 4 paquet la paquet bu nekk war nga ko nan juroom ñaari fan traitement bi wara nekk ñaar fukki fan presque ak ñent legi nak nga nan sama garab bam jeex dima wo dima lakki dara mom duma la wuyu duma la dello dara ndax yoro loma dello ndax nan nga sama garab bam jeex waye nak limay wax moy bo commencé tay gisoo te jaatal indilat ma sama ñent paquetu garab ma jox la sa xaaliss nga dem ma dem nga seeti kula mëna fajj ndax lélé da ngay dégg ku nekk nit ñi di la témoyer nan ma fajj ki ñepp di wax ne yow ya leen fajj te yow do indi kenn ko xamne yow dal ni fajjuma loolu du deug ndax nit ki mëno fajj ñepp gon ni nga nango ñi lay wax ne la yañu fajj nga becc ci ba diko won nit ñi pour ñu gëm la ñew ci yow indi ñi nga xamne fajjo leen ñu wax ne ñun kat jëlun nañ garab ju way wiru ñu way nit ñi dit boba nañ xamne yalla ko dogal waye dafa am lo xamne xel nangu ko ndax mbeur mi beure sax lele mu daan man waxuma ne ñepp la mëna fajj de waxuma itam garab gi koku jëndu far force da ngay wër waye xamna ne garab gu bax la garab gu efficace la amul effet secondaire te xamna ne itam kep koku jënd bo naré wër ci garab gi dina la fajj te boko jëlé ben fan di nga gis résultat bo jëlé ben fan gis résultat te jaatal sama garab nga indil ma sama yef nga dem ma dem ndax man buguma sonal kenn buguma it kumay wo nan ma tané na wat tané wuma ndax ma doli wat ak dedet man dal lima xam moy jëlal gis nga résultat ko nil nga faju carte paquet bu jéxé da ngay wër pelek carton bi day wër pelek dootul soxla ngay jëndat garab xana nga dem ba fébarat ndax yalla mi la tégon fébar man na la tégat fébar so fébaraté xam nga fa nga fajo won baxon na ci yow nga delu fa jëndat garab mais budul lolou bu nané carte paquet bam jéx amul nga nan garab gi mu jéx nga wara demat bo sa yu bëggé sa yaa dina na yoy dedet garab gi day fajj daf lay takalé new carton complètement nga wër jangor yi nek sa yaram yi ma fi lim muy neuf malade yi ma fi lim daf koy fajj garab gi baxna ci tank yo xamné dafa jék jék di metti te xamoo lu koy metti ndax tank yu jék jék di metti man na nek ngelaw man na nek city man na nek rhumatisme man na nek problème mu nerf man na nek problème mu atroce yoy yep traitement garab gi daf ci bax wala ndig li nga xamné day metti te fekk da nga jék jék muy metti garab gi baxna ci jigen gi nga xamné itam du gis régal normal garab gi daf koy fajj ba mu wir pelek ngay gisat régal mo xam lo tek façon gis régal jigen bi nga xamanteni itam da fay amé tangoru biir wala bu ëmbé ba mo 6 mois ëmb bi yaqku garab gi baxna ci ndax lolou dafa am ñaar yu ko waral rap dina ko waral siti dina ko waral nga xamne bo ëmbé bala momo 6 mois sa ëmb bi touru garab gi day traité lolou ci jigen gon garab gu efficace la jigen yi nga xamne du yeg banexi tam wala manam buy sey day metti ci mom wala awram day xatan garab gi daf koy dindi legi nak limay wax ci lolou moy garab gi bepp nit ko xamne soxla ko alom nga ngay ñew alom nga ñew bo ñew ba alom nga wacc tableau dindi bo wacc ci tableau bi di nga gis ay defar katu moto yi bo len laaje keur seigne modou fay baye fall ñu won gon fu way joge bo ñewé ba alom nga wacc tablu dende nga laccé ke seigne modou fay baye fall wala nga taxaw ci télé bi di nga gis ay défar ka dumoto nga laaj leen kër gi wala nga woté ci 76 483 83 numéro bo ci woté di nga jox Aladji Fay mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi ku ko jënd ci mom ci bis bi mu wax la ni ngi koy jëlé nga jël ko ci bis bi garab yi bu amé sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar gisno ci ben réaction xamal du sa garab gon bul continuer dima sonal wala malay sonal ndax bo continuer garab bi jeex jurut nga may wo ndax man damay wax ni lepp li ngay jël gisso ci njariñ bul ko top li nga gis ci njariñ top ko ndax man ñakuma ful la kep ku jël sama garab bam jeex gisso résultat nga may wonan ma gisuma résultat duma la wuyu te do deglu neex ndax amu luma la joxat ndax amo lo ma jox nan nga sama garab bam jeex bo jëlé dal commencéel budé côté carton bi mais budé yenen jangoro yi bo jëlé lu mot ay 5 jours jëm kaw da ngay gis résultat kep ku koy jënd dal pour carton na nga léral né carton motax nga koy jënd ku koy jënd ngir benen jangoro yi nga xamné dama ko lim na nga léral né li motax ma koy jënd joté borom numéro bi boudé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lolou moy sama numéro personnel numéro bima joxé nak numéro ki yor garab yi la ci kër ga fa nga xamné moy alom ga moy 76 483 83 33 moy numéro Aladji Fay wala nga ñew alom ga nga wacc tableau dindi nga xol di nga gis ay défar ka tumuto nga laaj leen ke Seigne Modou Fay baye fall wala nga woma ci 77 727 27 63 wa salaamu alaykum wa rahmatullah
1: li ngay def ak li nga da def ak li ngay nara def xamna ko lepp asal do tax ma bokale ndegam da ngay rebbake yote ka lor ak war sa bop man mangi wut yalla ka de yale num na ci ko xamni lortil kenn worti ko yit te modi yalla mi de ful sul kay jale ko xamni day mujji nab ay sax di lek ya xam dinane ab dafa koy may pala kay pala jappal ci li ñu la jox doylo ko fa wute mu bul dox di xem mais ma kay yoto ko fekkale li yalla fekk mu ñew lo xamni fekk ko nak lo fekk fekk du ñew li fa ko yobale tubal ta sax ci ndigal kon yep yi wu dana ñew ta sax fi yow faaw ngay fatte karam balé lu defi wut bu la de wut lo fexeti muju telef du jip ci sa digga kenn ngay yale jappal sa itte mu jam kaw bay sa satwi su je ñu jox la ab añ bu dootul jeex nga te dalé jappal sa itte mu jam kaw bay sa satwi su je ñu jox la ab añ bu dootul jeex nga te dalé bul itewo agn bu koy jeso ka tuddati sax agn ba nga ñew lepp luy ñew mat la tuddale lité mu taw noko def ngir no deful lan war no waccu sas dem di soñe agn da no watu ko xam niki dafa toñes lepp te bëgg ñu may ko sax da fay tuddi toñam doora wax lu ko sopp ñepp yalla na tuubal yalla def la ko sax mu boole no tiyeram jebal nu waami sopp ñun ñepp yalla nañu jéggal may nu waame ñor gantax gi mag tal teb jëm kaw di saf lu ñu juub ñun ñepp yalla nañu may tuba ngeerum lu rafet ak bay mu nangum mu kanton bepp dul mëna goop ñun ñepp yalla nañu may ndolen lu yému reey ak ñak bu yému bu ne la ko balaf dunul mo da yeeram ñepp mo da jéggelé ka bëggal soppé ki bi yalla na sanéti ñariñ ku ne buup bu koy fayanto ka topé blar lu bon lu mu def ko mat la yal na yeeram jaamam ñu manki ñi dip ne koy moy ne ko dul moy ñepp yal na ñu lab ci yermane ma ngeneelam gatcha matu ni ci ñi bëgg ab taw ci mbolam goxe yal na ñu am tawum dama gan ñu sedd xol ñu ñew ni group ñi ñepp yal na mu tinké tinki faaw wuté war ku tinki wul bu waré it jom ñu wacc ni ci tinkil té war bala nga wax aajo tuubali moy lo wax waxit du ñu yek say wax te jekku la tuub bam ba ma tekelu sallam mustafa ni ma tias ni tag faw ca ka ma war di sant batas ma war di sant batas ngir lepp lepp luma da ngey jokk da bi mebet amna ko ñakuma tous man mustafa man ni sojjet tek ca kaw bu rafet ma kay ni dang ca kaw ni jant ñepp di gis neena ko yow xes nga raw mbolo mi ken du la jot yalla sey jata ngak santo ka sant ci dess neena ko yit ya di goorit aw jigeen afi dess kulay wan das du man ma la nab duma das neena ko khalis bu yor khalis ngay di wurus bu yor wurus tay ku ñuy rus nak ko am ko ñu rus neena ko yit ba serigne touba xeni melas budul ko na yow asal bepp murit ni mbaras neena ko yit ba nga ne ci waja den ci ba ñew ku nek xam na ni yaate wunte ndam ni taras neena ko dundal te wer sa dundu am na jariñ yaate julit bu ne rus yaate julit bu ne ras neena ko yaanu musal ciw ay tayanu masal jam ak jariñ yaanu te bon mbacke ya jara gis xey tek ci yow beuta gën xey taw junni yu ngir mun ñepp yal nan lay jox junni faw ko gis xey tek ci sab loxo junne am jariñ te rafet ko koy defay ep ndam kay waxu ñoo ni ko ciass alhamdulillah bundal ya dalal sunu xel dirub li ngay dundu yow yaakar ken du tas alhamdulillah dundal ya dalal sunu xel dirub li ngay dundu yow yaakar ken du tas xarit dalay xaralas leuf ci yefam ni la am ko xam ni ki du xaras leuf may la do wayam serign dalay jariñes leuf yar la yor la bu yor xamal la yalla nga deb santam di ab jaamam dëkër dafay muñ akay muñ lé ka sam ngoram ragal boromam té am jël jitu ak masam jabar dafay yar té muñ neexi wax baña wax rafet rafet jiko man bopam na ci neegam aw fas dafay goré neexum ndañ di gas ak atak wakam waté wewere muy ming ko taram asgar dafay goré tay fonki waxam badu dañ bu fen du jëw té du sokeb jëw ka di bi yaram mbokay ka bokkal yow xol say waxit di waxam seeni jëfit bokk muy sab ci bi ngay galam mu ray ka xam yalla sax ci top not bakanam te doy lu doy le amu baxam yoru leeram samay ka sam mi ciiram sam xolam badu jëm ci moy du jog ci ndigal bi sam ma gën geeram jambur da fay japp faaw jamburam ci lu bon bu def lu dul nono deful deg aw toram sangay ka sangi moromam tay jubal ak jub nekal diab sanga yow mi mbata ngay wayam sangay ka sangi moromam te jubal ak jub nekal diab sanga yow mi mbata ngay wayam ka sayitu lepp te beggul lepp ko top ci mom lo man di beug deke wut jombul nga am ko ci mom ku yokewul nagul njortam rafet te jefam gën ko rafet lu mudul am yalla bindu ko mom tabal sa dab yep tatam pawul desandab lo tatanu bu ko sobe yep fesaki ko ko nek yal nan koy gën jortu gën ko jefit gën ko wi rek jiko mat ko sang def ko borom ko nek yal nan koy tek tank tek ko ca kaw tek ci loxo mi njariñ mi wax lu ñak morom fa nek yal nafa mbolo buri ñew ni neeram fi nu ñu boole nu yor nu ñep xey nga nu tim yal nay kurel yu rafet pas pas ñew ak lu rafet ko nek jox nu ngiram talal nu yaari xom yal nay kurel bayiko sofak kawak fana ñu jibal mu seen njariñ ak seen jëm ñi xim yal nay ngeneel ak mbek nafiq saha kha tena jirim nak fi nun muy sant faw ci ñoom yal nay njariñ daqe biir ak biti jëm ci ci ñu yu yep daqe di ñew daqe ci ranga bu wam yal nay njariñ na jalañ ndam lepp na rututut na jam na xetetet ay wepp dekk ci giim yal na solom sampe nak firdausi sampe ci ñu muy bi sa kay beug kay am beug batat bi ci mom mo li deug ci yal ci sab sang yow degam bang sab sang xey fab la nan murid deug gisé yow ci sab sang li yow ngegam ba nga sab sang xey fab la nan xamal yow ni su keur bu seyul baje xelam kenn nit kat du daj fab ko nan la ndox may faso kay la su keur faso la ndox may faso waxtu yi am ñu nan la su keur faso melni aw doj te sab te lolé du am ku seyal ñu nan ngay dere niu doj de gew sab serign ku sab sang nanu asal do ko nan la tax nak ñu wosé ya tax sepp sëriñ bu nango jogit fab la momit dinaan ku seeyul dadew doj te nit nak du dof ba jog japp su keer su seeyul dinaan degam ba nga sab sang seeyal ba je mu am la nga am ko mu naanit nga naan ku seeyul ba je tak sak ciap ka des ku sak ciap ka des tuuti do neex naan murid degg seeyal ba je tak yow nga dem ndox di su keer ba far neex naan te sab sang kay do ko sab mukk yow te seyo ba dem ndox mu yengal la nan ku seyul du sab waji seyal ba sab te sa su sa te sab serign fab la nan murid bub serign nana gul seyegul bu seye serign dal di koy japp nan te su keur bu seyul ku nanit du sab da fay japp su keur su seyul di nan bala ta lu be xey di kenn ak serign di bopam di jëmam serign fab ko nan serign nak ku seeyul baje tak far ci biiram xelam kat du daj fab ko naan serign nak ku seeyul baje tak far ci biiram xelam kat du daj fab ko naan ku xey di mare kare ka xaqta yek bet xeyal di tuba ka waro kay yeeram talu yow ku xey di mare kare ka xaqta yek bet xeyal di tuba ka waro kay yeeram talu yow ku xey di dox ak waxtaane ka fen ak jëw xeyal di jéggulu loo daa def ca neexula yow ku xey di waaja ka sol yéeréem akay wutu tur xeyal di waajal bi subbee rek waaji la yow ku xey di wax sa ayib ngir fàtte ay ayibam xeyal di noppeekaree ngir yàlla xam na la yow ku xey di tagg sa jëf ngir réere say ayib it xeyal di jàq karus ngir xam-xamam bi ci yow ku xey di réere sa baatin bii ba sopp la it xeyal di rus yàlla mi gis bon gurey gi ci yow ku xey di waxtaane sag baax ak sa jëf ju rafet xeyal di sant ka jaamoo kay gërëm naga yow ku xey di xam addina kay faggu addina it xeyal di xam yàlla mi kay faggu awiwe yow ku xey di wax te du jëf tey woote it te du dox xeyal di wax ak a jëf tey woote tey doxe yow ku xey di sakku digganteem ak ku nekk jagit xeyal di sakku sa digge ak yàlla far jige yow ku xey di neexalu nit ngir bëgg seeni ngërëm xeyal di neexal sëriñ Touba te mokk ko yow bis boo amee ngërëmam am yàlla am sami bët am barkaam képp nit am lépp farfal yow moo tax bàyyi lépp te wut faw ay ngërëmam ba am ko kon sami bët day jóg te wut si la yow xatee fi xew ak i fen kuy mer di wax sa ayib buy bég di wax lu la saf loo xam ni lii gëmu ko kuy bég ci yow ñi la yaa gën ñëpp saa su meree ci yow ni ñëpp la gën wax say ayib wane ko boo daw ba raw ci naru nit mbaa nga jot ngërëmam moo tax defal la nga man yow loo mënul bàyyi ko li xew ci ji jamono bon man na fukki yëfëj yenent yàl na ma mooy diglul ma nettali ko rey ak kañaa nag dogu bokk ak di xas ku la gën fapp ak di rab koo la man ak jëw nit ak beru ko rey ak kañaa nag dogu bokk ak di xas ku la gën fapp ak di rab ku la man ak jëw nit ak beru ko ak lepte doo xam a fay ak fecci wëllëre ak wayaani see xak ku am aslëf nga dem nga ne ko ak bëgg addina ak sa gan ci laaxira nag ba fàtte yàlla mu rëy mii mat di fàttaliku lu tax nga baaxoon a baaxit mat na fukki yëf ak juróoma kës lépp xarit ndax yàlla séddenu ko mu ne ngor ak diine ak fay bor balaa fay jot ak sàmm wëllëre ak ndax nit ba xettaliko ak suufe ak wax ca suuf ak doylu ak bañ a xir ak ittewoo ndigal ak farloo ka feddaliku ak wacc lepp lu ban ak sax ci lepp lu jub dalal di def mba nga fab say mbir te jebule ko ku man ta def am njariñ ko xamne lotuna nak te fam biram joxe ngañam rot ñi dimbali ko yow bo amé sa saxar ak bop war ca ta dem ngegam amoko joxe les lepp te ne gandiku murid ni tias say mbiram jox sangamay la ca war bu lepp war serign war am murid geju ko amana ngay gis lu war ci sang wacce laram amana ngay gis lu war ci teke waruko ku nek ak la ko war mul def lu dul la la war mul wacce yit la la war koy wacce dem jafé ko fanku murid da la war bepp murid te fexé leral digante mako sangam mu yeggalé ko gamal te fa joxé bi rek bi ti jéggul yow sëriñ bi da ko lu mbolém luy téré bayiko lajal ma mbolém ñam xam xam ba xam luñu wax ci waji ñi wote sekkib jeego wuy jite ko mbollem ñi xam neena ko ke yaara cey xala am yeeram ko fa tek ci aw fas mbañu dem bayiko ñegam xolam bëgg na dem ay ciirem nara dem muy jema kay telecon yermana tek ci ko ñegam xolam bëggatul leuf ay ciirem nara tul leuf jematul manatul yermana tek gina ko ko ab xolam bay yene yu ciirem yaba jef kemam ya dem na mu def setan japp nako xalam bayene yu ciirem yaba jeuf kemam ya dem namu de setan japp nako ku dem ci yalla lu bon na yene te jeuf kem kat nam tawu mesle yalla gendiko ko ku yegg sab ciono dañ saw ngagn ni rot ngay lif saynaole am ngeeramal sab sang li taxe ko lulay tere yegg lolay rik yow bu ko def lulay mag yegg lolay deug yow defiko luy te nga yegg bayil luy tax nga yegg defal ak yegg jar lepp ñako yegg lepp jeeruko lay may ak fal defal abdak ngeegam falu lu bon lu jog dal ko dal bokam yeli moy ko luy te sa sang bi andak yow ba dem fa kanam yonen ba yalla jox lak fal nga del ci bako yalla nga wote baye dunya te wuy ji ko yow ku wuy ji te beug dunya rek tax mu te ko yow ibrahu jawutal ab yarte not sabakan te dal di xaj ji ko daw ndax yalla mbake nga raw yow ibrahu jawutal ab yarte not sabakan te dal di xaj ji ko daw ndax yalla mbake nga raw bul topando gayadul dal leuf te dekkul leuf dawal lu bon faw dab aw yu ba japp ko yow fexela taqo ndigal gem yalla sax ci lu jub te def serigne bi sa wetal san nak jeegi ndaw bul fasni ab xalis ak ay dagge jop ak yef ak ker gu jak dana tax ket gaay xam dila naw lay tax nya xam dila naw lolé do adina kat wir adina li ci biram ak mujam ni ngelaw nya bolé wan peggu ak waso wu ñepp yilif ko jiss ci ñoom mi ngi tay ji ci faxam ni selaw mari jur ak rafetu ak jundio ko fas du sa ndam xamal ni la du sa ndam yow ni lu dul jëf yu mul wut lu dul yalla ak yenen baak sa serign ngir ma nga ni ngir mudul ni moma ngir bu ko aw ko jiss ma aw ngir mudul ni ngir ci alla la jëm bul itewo taxi kaw bul itewo ñi law sa itte jep na jiblo jiblu faw ci luy waral bu bis buñ ci ba do rus fa ñepp taxaw luy te nga rus boba bis nak lola rek ka di ndam te lola xam ngay di juddo ci moy ak jefi ndaw nan bokku farlu di muslu moy ndigal ak daw baaw lu bon joti yi ndax mu mucc ci taraw
2: yene gi deggu
1: waji ni sel gay xey dem all ngir sa ndigal nga xey di fa gisalal bi yow di waji nalaw waji rusal gay xey dem al ngir sa ndigal nga xey di fa gisalal bi yow di wajanalaw te dag nelaw ak fa gulal xamal ni taxul serign bi jox lay murid ay ne wala sanelaw ku top yow sa ndigal boy te nga top ndigal ya nga nelaw te go bobé ni ya nga nelaw ku lay legge yalla kay ne xal di dab sa ngeerum bum te nga def la la war yewul te bul fi nelaw ku boti mbolo te momi ngend rek ba tax muy xey di jekki asal mo dof ba de tanelo ngende ki nit bu musal ablar fa de fa layo lay muslifo fa lesel xol tene wi nelaw.
3: Vous écoutez
4: les réseaux
3: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et Larki FM.
5: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokk julli di mang leen di nuyu rawati na bokk talibe yi ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial. Ñu gën ko xam ci Ridial, ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko. Loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci sen garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko. Mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam, te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won nga dilo suko ñu jox la nga joxe won garab yep danañ ko yi ci upp danañ ko lim ci bir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi nga xamne dañu am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tarmi ci seen bop mi ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door duggu ci soxna wala ñu duggu ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole lool loolo tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci bir rew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lool mom ñikoy sikki sak moy ñi xamut garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayukaay garab yi bu sa bop démé ti manañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy man nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire
4: ñeñ FM
5: ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé ñëwal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seyd Tall Guey mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safaraw ci carton Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk frotté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñom ko liggéey ci garab ko ron ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci bir rew mi la sax garab guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seyd Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am gënal garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da naan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gëné dérèt ñi gëna graw la ñoy def lolou am ño xamné buñu démé toilette day gëné dérèt am ño xamné duñ def picc ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di
4: bari
5: bari lolou yépp ci bokkuna ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagalé wo tok hémorite bobu delu swater ñu délo la nga joxé won ku soxla garabu hémorite bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wota ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex digënde ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari dal yo xamne city dakoy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am dom ci gor dana yak ndoxu man yu dana téré am dom ci jigen yo yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 550 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fièvre moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changé en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reine ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandargé hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandargé hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite dakoy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traiter ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tall Guey mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta do xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yak mang ko yak ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids manam wala ngay mir yoy yep diabète dakoy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wacc 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 550 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthma asthma nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthma da koy indi muy lu metti metti metti kep ko xamne am nga asthma te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo leen sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci oom yi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu leen dalé dañ leen di leung ñaara leen di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti sonu togat bam dal ñu doora jogat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamne am nga nerf sciatique te bako faj mu wër la wax nak ñewal bo ñewé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 550 34 34 ñi nga xamné dañu amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ñoo nek ci ndig li bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yénu lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jega yanto man nako indil itam du mëna téyé ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu daño jaar ci dig ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale la am mom mu nan dig luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88
6: wala 76 50 34 34.
5: Boudé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferray bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie iatal nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu ndax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie iatal hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukay faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk né hernie iatal lañ am ñu bayyi xel lolu kon taw di pour nga man ko fajj info nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie iatal won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 76 550 34 34 amna ño xam dañu am hernie inguinal hernie yi nak bari na hernie inguinal hernie de la ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbax bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fep nak mi sama ay fatu ñu fep nak organe bobu man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoy yep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 550 34 34 amna ñoo xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ulcère mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko mëna lek lu metté metti la momitam muy tawat jo xamné ñi ci woté bari na way ñuko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 76 550 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolou moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamne prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamne sen prostate dafa teju mënu ño tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloqué am ño xamne sen prostate dafa tijéku ba suñ bëggé tour ndox sax lu néw buñ yéxé lu néw néw def ko ci seen yéene moy prostate bi nga xamné dafa tijé ko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu won ci 76 550 34 34 bude diwan Dakar la ñewal rewes ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am romantisme ak arthrose romantisme nak mom mi ngi japp ndeggu yi ci articulation yi ci ndeggu yi fofu lay japp budé arthrose nak mi ngi japp ci om yi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti ku mu dal ñaaré boy julli sax ci bang ngay tok do mëna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé romantisme nañu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ñu ñew rebas ci pakku ferray bi ñu wote ci numéro yoyu dañ ñu gis insha Allah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit biñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxajuk dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mass lay mayé day défar sa jëm ba nga ba mucc ayib ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek perte poids indi lañ leen garab buñ wax Nadir Gouro mom itam da fay mayé yaram ku ko soxla ñëwal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne guatar lañ am guat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci boligi fofu lay japp dañ koy ëppulanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo wote ci numéro yoy rek ñu gindi la insha Allah amna ño xamne hypertension artérielle manam tension bo xamne da fay yek ak ñi nga xamne sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens man na leena yobbu ci AVC man na leena yobbu ci yenen yi tawat yu bare bare kon ku xamne da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal bu dul lor rek man na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu insha Allah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom du la yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni wala xandian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la wala xandian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yi yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi numéro yoy ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension

0: balakai manggara tulai.
1: Alaikum salam.

0: Jaratulai,
1: Jaratulai,
0: Jaratulai,
1: Jaratulai,

Amadu Bamba, Jajayo Rok Nabayoro, Hamnanu

Asil man kanat.

0: Wow. Auto bu takke kel yaay taxaw te nara def lu apprenti bi wax yeg len ala la solo yeg len ci auto bi ala la solo xajal len te len xaj ngeen ci auto bi qaqamat solo ku jëm dakar auto ba ala la bar dakar way ala la bar dakar way la ilaha illa allah ken dula yekle xolal eliman duggu nak bu auto bi fessé xolal kenya yi fess moy rangi kat eliman duggu mu ngay accélérer allahu akbar moy accélération mu ngay duggal premier bismillahir rahmanir rahim ndax moy jur jam comme vitesse man
1: na galé
0: tekkaliwul deuxième vitesse alhamdulillah rabbil alamin
1: ndax man na galé aw bu ko nexan do ko hadale
0: bismillahir rahmanir rahim
1: dum def
0: moy première vitesse deuxième alhamdulillah rabbil alamin
1: ndax manon na kal
0: arrahmanir rahim moy troisième
1: moy troisième
0: maliki yawmiddin moy quatrième vitesse li ci dess nak wax sa
1: soxla la
0: iyyaka na'budu
1: iyyaka na'budu
0: parna ma ngi ñew wa iyyaka nasta'in
1: iyyaka na'budu
0: ma di lay
1: iyyaka nasta'in
0: inna siratal mustaqim moy ko de la route
1: wa bo siratal ladina
0: siratal ladina anamta alayhim bu ngeen deme fi ci carrefour bi tracema yoyu moy siratal ladina anamta alayhim bo topé cote bi dorom sandarma mu dila tekkou kelia itam do doubler troisième position di xulok ñom baaju dila mer khayrul maghdubi alayhim do xulok kelia yi do xulok sandarma wala dalin do dewiye auto bi kep motax leppang ci alquran cheikh tidiane sine motax alquran ñu koy sogo firi alquran ngi sogo duuf fa inna dina rasulillahi fi lana halu masakili dunyaha wa ukhraha kana najaibu tasri bi sur'ati sayra sawarikh annaha wa aqsaha asi bi bukratiha asi bi arata asi bi umratiha asi bi ustaha asi bi sulmatiha isaskununa laha akrim bi sulmatiha akrim bi sukunaha
1: digal lolou
0: xolal ma diko wayel cheikh tidiane nak diko mad seigne mansour ngi tok ben oustaz yek ba mu ni cheikh tidiane nga balma mais sa way wi dafa bari ay ha ha trop lo waxna ha ha ngay way asam de na
1: mahribil harabi sa ha ha yoy contre mala way way
0: way way wi
1: lutax mu bari ay ha ha al kubir lako mag ni dan wax al kubir
0: tidiane siniko da nga beugal ma leral ko muniko waw sama koy talali micro bu tek seigne mansour ngi tokat bay xolal seigne mansour ngi ray bop wayam cheikh tidiane mu ngay ray bop wayam mu ngay raale kawar ga cheikh tidiane ci xam nga dama sop dama ko lañ ko waw kawar luy ciosanam ak lu ko nit di doye mu ni adama bi mu wacce te managul am khalaatu rab te nga deg la fa te minul wa peuru jant bi yalla sekkal bop ba muy kawar mani cheikh tidiane mu ni lolo tax wala futal ko mantiq ba ba mu nurool lu nek lu muy liggey lañ koy waral tuddé waye ne wolof djumul ci ni mu tudde kawar noppangi fi bakkan ngi ni ba ñu ngi fi beute ngi bop ngi ni mu bayyi ba ñepp paré mom mu dik nongu ca ko ñu ne ka war
1: tammi deug
0: waye cheikh tidiane ngi ray man soor ngi ray bop cheikh tidiane na waaw da ngay laaj sa waaji fu mu tek ha hay fu yalla tek wasam si wadu ha ha wal qamari isa talaha wan nahari isa jallaha wal layli isa yasaha wasamai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha serigne mansour ngay ray bop wayam na fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qadablaha man zakaha wa qartaba man dasaha kataba samud bi taqwaha اسم بعض أفتاها فقال له رسول الله ناخت الله وسقياها من دفورنا نبوك ستجان بنا نجو سين من سورنا فكذبوا فاقروها فدام دم عليهم ربهم بسنبيم فسواها فلا يخاف أقباها ستجان سواجي مميتم جويناها
1: مو يأي
0: جاي

0: Cheikh ne bay magi ndiare
1: Seydi Mbay Cheikh ne bay jamin sourame bay jamin sourame bay jamin sourame galabi mangi yu
2: ñu fonku na cheikh
1: mangi yu ñu
2: fonku na cheikh
1: ndaw lu qaydi def la ko war ma geureum
2: ko tedd ko jeer
1: ku ko xep
2: xamoo la la war
1: ku ko xep
2: xamoo la la war
1: ku ko xep
2: xamoo la la war
1: ku ko xep
3: xamoo la la war assalamu alaykum
4: alaykum assalam wa
3: rahmatullah akay karam allah
4: seyna ali ndjay
3: akay ya liwin
4: may jéggul fi moko tagge dé
3: ah ala wasalam ba amul ñak tabarkallah tabarkallah ndeysan
4: ñi fi jota jaar ak ñi tewlu ñep
3: jere jef si yaram bi
4: yaar ma ngi ci do suñu yaay mersek
3: yaay mersek neena jere jefati
4: ay ma ngi ñaar mu yag ci lol teuer
3: wallahi sey
4: ay jërum bu baaxa baaxa
3: ah kay
4: ñoo ba asalam doko bilal
3: ya bilal
4: ci del mako gaayal mu nekk bobu
3: ñep tabarkallah
4: seug baara mom nañ ko jox wa koloban ñu sétélé ñep
3: alhaji borom kaddi gi neena jere jef ndeysan
4: ah capitaine ma ngi koy déglu ñoo ngi koy yaar baax
3: waaw capitaine bi alhaji
4: Allah
3: ya Abdoulaye ndeysan
4: ministre may mi fi lay tewlu de
3: kan ci
4: señ bay gay
3: alhaji mbay ah
4: mbay waaw
3: son excellence
4: ni lay tewlu de
3: ci son excellence
4: waaw
3: bu ye bo nga ñaanal ko yalla rek de
4: jay bayu gentle
3: alhaji ndeysan karam allah
4: gili sar mi be ci
3: waaw señ gili ñing ko ci bégal bu baax tabarkal
4: waaw joxal mako mbokk talbi yépp
3: ma dial ko bokk yépp rek
4: aw fi to lamna solo de
3: ay ci maliku hadiyal
4: wa na dem ba jeex nga joxal ko suñu badjen mer fawa
3: badjen mer fa ma fal
4: fala fal ko touba djemul
3: te touba djemul tabarakallah
4: bayiwu kenn
3: fatte wu kenn bokk yep rek
4: wallahi yep rek
3: ya ngi len di neme ko tabarakallah ma sha Allah
4: wa ci alla tek na ko solo ko ko yar rek
3: wallahi ndeysan tabarakallah
4: wa baxna
3: wallahi ndey ana sa waji modou mbay wala gën ko deg sa waji bilal
4: Ah mi ngi
3: le borom liberté hein
4: wa nga dajou mo ngi le ay ziaral mako pa
3: sa wadi
4: ziar mako pa wa
3: fani darar de sa wadi de fani mo ngi tuna li xamna ne diko lejeenti ñaanal ko yalla rek ci seigne modou la ilaha illallah ken musko gis rek
5: mu ngi non de
3: jere jef wala xeyna da tawlu nok ñakul da tawlu da am
5: mo ba may xaliss mom day ki
3: ah xamna mu ne ci entraînement ya fa ni mo do degi non rek
1: talu yalla fer sa bop pour yesu baba keur ci
2: li mu teural
1: lan ci jaar baba keur ci
2: li mu teural
1: lan ci jaar yalla
2: doli sagal
1: adaram tewe nan di ñaanal
2: wa adaram
1: yalla dot rew mi nan jubbo
2: cheikh
1: le nan jubbo
2: rew
1: mi nan jubbo
2: cheikh
1: le nan jubbo
2: rew
1: mi nan jubbo
2: cheikh
1: le nan jubbo
2: di
1: dan nan jubbo
2: murito
1: nan jubbo
2: ndepongale
1: nan jubbo
2: Salum nan jubbo
1: Senegal nan jubbo
2: Senegal nan jubbo
1: Senegal nan jubbo
2: Senegal nan jubbo
1: Senegal nan jubbo
2: Senegal nan jubbo
1: Senegal nan jubbo
2: Senegal nan jubbo
1: Senegal nan jubbo
2: Senegal nan jubbo
1: Senegal nan jubbo
2: Senegal nan jubbo
1: Senegal nan jubbo
2: Senegal nan jubbo
1: Senegal nan jubbo
2: Senegal nan jubbo
1: Senegal nan jubbo
2: Senegal nan jubbo
1: Senegal nan jubbo
2: Senegal nan jubbo
1: Senegal nan jubbo
2: Senegal nan jubbo
1: Senegal nan jubbo
2: Senegal nan jubbo
1: Senegal n
6: Alhamdulillah. Okay, jërëjëf. Tabarkallah.

0: banyak salah di
1: Wa taslim

Jamia,

0: النبي الغار
1: مسجد لي بخل هو
0: الله

0: عالمي ما مرو
1: عالمي ما مرو

0: Ama
1: Okay.
2: Navani,

0: ñak ab taw
1: serigne baba morone ñu koy nuyu
0: serigne mokhtar
1: cheikh mayaram serigne mahamoudou sall serigne mustapha djey
0: serigne
1: abdullah djane daru khodous
0: barana ko serigne mokhtar delu darul manan li ngay don ndaw ndaw
1: serigne modou ndaw ñu koy nuyu
0: nañu la neexal kon leg mu bawan
1: talib serigne ibrahim bacc borom ñamara ko xombal

Cheikh Sidi Mokhtar

0: ba ibn lamin jergen def mbokki
1: tabarakallah tabarakallah tabarakallah seigne khadim jeureuf alhadji bara borom kaddu gi jeureuf mbollem kuy begge seigne khadim kebe wa khidma tabarakallah sama ni jay baddu mang koy nuyu ak wa dar salam jarno
0: def ko adiyé seigne fallu way yene ba ni
1: bismillah wa alhadji ngok wa gor
2: I'm going to go to the house.
1: I'm going to go to the house. Yaay mer sek wa dina nuyu no yeen ñep
2: mom da bax
1: walay ndeesane walay ndeesane
2: da du won maral day maxe waye ñu xon day toye
1: waaw
2: deglu
1: deglu de
2: waye na day boy dañu jëndu ci nit
1: ñep billahi alhamdulillah
2: ñaanal jaanu yalla
1: billahi yalla xamna ko billahi geey
2: kon nak yaay yoon nañ ko mëna delon di ko di ko
1: okay okay pa
2: ngay man dima dégge nit ci wat
1: sama ko ñu da ngay contane yow da nga bax
2: acci señ bala mbacke billahi
1: Desan.
2: Damay sama xol day sedd
1: deug la de.
2: Tamu ñu lenn ñu nga bi.
1: Desan.
2: Ak suñu baax.
1: Desan.
2: Yaay sama xet na.
1: Da nga fonku barab bi lol geey.
2: Alla Yalla dafa jamm ci bacc.
1: Amin gey Desan.
2: Yaay adiyé di ci bacc suñu baal mbax da ñew.
1: Ah la ilaha illallah.
2: Na mu ñew bu bari.
1: Mom la yewodi.
2: Da na ñew bacc suñu baal. Ndax man dumay dégg.
1: Desan.
2: Ci sir mu taal.
1: Desan.
2: Yaay sama xol day sedd.
1: Wallahi deug la.
2: Ni nek ci man mo
1: ko rawi ndep la wallahi ndessane
2: da to dala je dañ doon jot yoni sun ba mu nan tafe jox man yoni sa addu
1: ak nana ah ne la barkelu
2: da la bëgg ndax yow sa papa ni
1: ay wa sétal

0: Bala
1: do ñu teranga ju reuy
0: day wallahi bobu to ko ju ci jalbi
1: ñay la deug la kay
0: ak señ bala
1: ndissane
0: motax bu duma to yamale len
1: dedet
0: ak señ bala tay duma dem fenn yamale de isaay de ko ñu do tuddi wala isaay de ko ñu ben jang sa duko tek
1: waaw
0: damay taxaw dem
1: jang nga gessu sallahu
0: billahi
1: wallahi ndissane da ko jaral jere jeuf alaaji
0: yalla na la yalla defal jamm
1: amin gay jere jeuf ndissane
0: day
1: dolli ay waji la ilaha illa
0: allah
1: baba jere jeuf alaaji jere jeuf rek jere jeuf contane na de ndissane
0: ndissane
1: jamono ju xat ji deug la
0: kay dem xat ta
1: wallahi te togo ndeysane lol la kay mom kay yalla bax na
0: lepp na la mel te
1: yalla nu yalla dimbali kay wallahi ndeysane mom kay ki ma la ka mon yari bubu jangé men ma jere jeuf alaaji ñu koy gëreuf yalla yalla dimbali nu defal lu tawfiq bu baax baax tabarakallah ñu vi nek di yalla jappalé len bu baax ba fu jëmé réew mi rek inshallah isaan mu sédd xolu ñëpp eh la ilaha illallah way gaay def ne day melne ki yegundé paré gundé ñu ci nomination yi rek di dakh ko nomé rek yor sa khalima rek di bind rek reud yégal ak waccal rek ligéy jënd nak waaw réew mi soxla nako dé waaw nomination dakh ki falanki indi ki falanki indi fi ñaata at kay falang de indi ligay jonne nak wa rew mi wa wallahi ndeysane nomination mom doyna seuk dak bek indi bek yoy kun nga bu ko musal ligay jonne takku ligay ku fi waxal il faut travailler sunu gor ga ma wallahi il faut travailler toujours travailler beaucoup travailler waye fi na jonne mom nomination yi mom son nañ ci mom ñetti at ngay nominer rek ko fal un mois ben salaire lay am nga dakh ko indi kenen kañ lañuy liggéey bala ko ka ñok ba min bagage yek min ki bala waaw mu def ab dir nga dakh ko indi kenen koku ñëwaat nekkat bes bala mo minat bay ki nga dakhar ko indi kenen ah la ilaha illallah ay la ilaha illallah nun yalla dibbi non yalla taxaw non yalla wallu barke borom touba newet bi yalla hek jam tanu murlo ko wallahi ndeysane inshallah yalla baxna jere jeuf alaaji ñu ngi lay gëreem ci sa taxaway bu rafet ak ci sa yena ju reey ndeysane tabarakallah mbax gi foko romb rek foko tak rek passé nako tera nga ji musul dak ndeysane waxtu bu nekk saa su nekk léegi laa yeewu ndaw li nga yónni tabarakallah gis naa ko léegi bi may yeewoo jere jeuf alaaji tera nga yi bari na waaw bari na sakkan na lool waaw jere jeuf gay noo ngi lay gërëm bu baax noo ngi ñaan yàlla dolli say xéewal te defal la jàmm defal la wér defal la kartan nga àggale sa yéene ci barke Cheikh Mamadou Amin jere jeuf gay ñu ngi lay kontaane bu baax di nuyu waa Max Colobane yëpp man sax xamna lay ñu fal ma
2: baba jago ko wal sur dano
1: mo nak ban directeur lañ mo wara fal

0: تجمع ريل رجال لا تجمع ريل كل جان لا
1: الخير

Mandani,

0: ودخل
1: الإسلام لجاي.

0: زين اخذ لنا
1: بمبايكا
0: مبريه

0: dem di tour
1: ken tenor
0: di joy mona ko tour bi rubi
1: ken tenor
0: cheikh babacar tiargan jay serigne mormane mbay serigne ali diouf lambay ni ko dane kérok dalena wofu tinjum lambay nalen danalen tagale kay lakhsay
1: ndortom la wax
0: kérok dalena bolé sor ci mourumbal yu ken keno for bi jangay darbal
2: muy becc ay ko bar di feñal dam di bolé dor ak yew amul far jam
0: far jam
2: dina balen cheikh bam bam bam reen di len yeen ñepp
0: yep
2: ina nga non ma nga nan ba mandi
0: mudi jana wa ko
2: bam bam nas naru
1: yagla
0: yow malas tu
2: yow
0: faral tay noy serigne momar mané ko tontu boba
1: lum ko wax
0: diko da ngay katch da nuy dem touba
1: touba
0: folli la tay tekki sa ndomb ak tank mo gëna yom
3: li
0: nga wax no la
1: wax no
0: dag yani te pench
4: mo
0: de jaxoso
2: mur ya xatu mbeur mo dal di la xasso mourid ye ñew touba wax ko la xew korop lepp lañ ko wax
0: mu xey ni ñaanal leen ko tas na jël ba
1: nopp na ci mom de
0: kalamé ko borom dar mo di ngeen mo ko mbé min yow dër ke yo ya ak la tan tonor nar mé
2: bobé la way
0: naray musé mo né mo dé lu
1: kérok
0: kérok la gada yu tiré wu ñoro
2: di fekk lam du jul ba gaay leeru
0: demé bo wésu rewum salum
1: salu
0: wor ko mbeurmandel ci fuf ni malum kérok la féké bamba ngir tubal ko cheikh bamba
2: mouridi ngeen djéggel ko ak bar yermandé
1: toñul fay wu toñlu wul ay dam borom manam mu xam mu ko teggé mbéj kala bala
0: djé jamaat lañ genn cheikh ya touba
1: ni féré yi ballen ko buñ ko top dara

0: Pahana man.
1: Sering say.
0: Xamna ne fofu lay xat mo
1: na ko joyo xol
0: ba Cheikh Ndiaye dama lay duggal fi xamna Modou Fall bëggon na mu barkel waye waxtu wa mu jot dañuy xat mu fofu rek inshallah taala bu ñu kité jotaay bi inshallah ay yegle dana fi jaar 14h di ngeen am seen émission wadjal khali wadjal ñu wadjal khali ba Alhaji Abdoullah Ndiaye fa tabarakallah nuyu na ma legi Ndiaye xamna ma ngay dalu tabarakallah ci kanam tout rek di ngeen ko am 14h da cianta ngeureum ñal lañu fi jaar ñamone yeen ñi nga xamni ngi won ci deglu bi ma ci nuyu sama talib bi soxna Ndioufou ndong di ko ñaanal tawfiq nuyu wa Touba yépp fa tabarakallah
1: miskini tay
0: bakki dem mu ngi deggante mu ne mo ngi Touba ñi ngi koy nuyu nuyu wa Touba
1: jereem
0: ya serigne khadim ga yépp soxna Ndiaye ñu ngi lay nuyu yaram bi jereje soxna aja ami ko le fay soxna may fay kol gresi ñi ngi koy nuyu
1: di wo di nax amatul dongay tay ji
0: tanta ngeureum ñal na yeen yalla yalla fasina waji fasina hajo de dara ci posé ak posé di wahdi hawa ji la sina da mo fi khidmati wa hablu naram waghfir lana wa afina bil afiyati kun fi darin khaira afiya aslih umuri wa umur sahbi sumu umur muslimin rabbi warham wa karim wa tri muhammada bi khadrika al azim ya man umida ila li khama salam jangen jef jeer ngeen jefati yendo ak jam
1: Nak nak nak nak.

0: mbolo mi mbolo mi jeregen jef jeregen jef jeregen jef
1: assalamu alaykum wa rahmatullah mbok auditeur yi nga xamne yene ngi wéy di nu baye xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafetlu seen and ak ñun mbok delu ci nañ seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan te jilé nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko min ko bu baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fall ci wétu Jumaay tu couleur kin xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Niane mu nuyo bokk yi nga xamne ñoy baye xel docteur assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki auditeur Thiener FM man sen mbokk serigne Makhtar Niane ma leen di nuyu di leen ziyara di jittal ci nuyo bi nak cheikh mahamoudou muntakha mbacke mi nga xamne moy khalifa general di mouride diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziar mbeureum eulu mbacke ak mbolem famille mouride yeb ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggey yeb yalla motale ko ci jamm ak sago di ziar ñep
1: Masha Allah jerejef docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amine yalna yalla nangu ñaan yi bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokki nga xamne yag nañ ñoo top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ñoy yëngu ci walu fajj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkal docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walu fajj ak ñaan ndax lu mu doon la wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoo
2: alhamdulillah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbala jami yalla yi xettali len luma don la man ko don nek sama radio sama bay 88.6 tu don serigne babakar ñaan ti dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan di dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wali yalla mag la borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër dakar gi itamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wallu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamné kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy doon wax limuy tek ñaanal ko ba parna dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool mëna la ci limal mbolo ño xamne ay autorité dañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la doon nga xamne li jabam yegon na ci ndar dañ da won serigne ñaan dundit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
3: ci warkal
2: ñepp xam nañ almane mato fall parental la nek mu wax li mo li wax mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek alhaji moustapha niass nekkon fi mom tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tek ne dara jagu tubab lepp ni di tek ci adina da na ko tekki way gisuma mu nek président xam nga lolou tay lu nit ma tek beut la koku nak ak ñeneen nak ñeñ yo xala buñ leen limé émission mën nako jéxal koku nak moy sama bojur mu nek sama sëriñ nek sama bojur ma bëgg ko sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
3: tarbiyé ko
2: bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma sekreem gëreem ma ñaanal ma yalla bind ko jox ma ko
3: bind ko
2: waaw bind ko jox ma sédal sama mbokk sama doom Makhtar gëreem nako te bobu amu fa wéraat xana la bobu legui nak bima defé lo paré ay fan lañu dem gennatina yalla jox ma mbiri mu nek jaglé ci man ma di ci liggéey di ci jaran jam yalla walu ñaan yalla wax de yalla yalla mayna ma ci dara ñu bëgg ubbé ko mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla ma jël ubbé ko mu jëflante ñoom ñi nga xamni dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te sëriñ ak am do affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam amna ño xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju fa ci hôpital ak serigne ci febar ba te bal ñan boole ba ñe mo duwut sama loxo yalla def ci nimbal febar yo ye wër lool mom mënu mëna ne lim ñu bare wa legi mëna ñaf fukat wax deug yalla ñi koy sante yalla mo ñugo dimbalé lool lañuy nuyo
1: tarkal ma sha Allah wa ndax loolu def ci bax leral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga waxe yakarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay cheikhul khadim bu ko defé docteur Makhtar Nian ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoudo Fall ci wetu jumaaytu couleur yi Daouda Fam ci wetu jumaaytu couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni ci ne itam beug nga joko ak mom man nga tel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk yi ñuy dab 77 242 63 19 Seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuarkala leg leg mom lu ci bari dañuy jital tawar yi nga xamni ci ne day sonal doomu adama yi nga xam ci ne moy gëna lembe jamono to lolou nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city Seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
2: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré té gaaw lool té efficace lool té garab gu miracle man miracle la ko tuddu ndax kimtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab gi def ma mu jey yeb
1: ma sha Allah
2: dama ci fajj ño xamne ndoxum ci lañ am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy fajju mu te da nga waxane garab ndoxum ci gi ma yor ken du ko nan semaine te wero te garab gog da fay fajj ndoxum ci da fay hemorrhoide di fajj niou carton ci walu sey
1: nam de day laré dal
2: ñaar fukki febar ak ben lay fajj
1: ñaar fukki febar
2: non la ko jangé kimako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolou dëgg la té ñimako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko upp ngi luko upp mi ci lool ma li ngi ci wax ñu ma liko upp ngi ci sank waxna la né la nit fébar na ba ñu indi ko hôpital mu teud ba jaxalé ba batalé mu ñew ñu indil mako té émission radio la dégg ñu indil mako mu ñew né ma batalé won na ba paré da gëmna sama wa ko joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
1: ma sha Allah
2: wax deug yalla amna ko xamné wax deug yalla mom tamit néna hémorrhoide la yoron néna fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fayna fa xay ragna tag tiké jël garab yobbu ay yoon dara ma fekk mu wër kan ma sa la joggé won Isaaha suraqata sek dafa dama yow ya wara publicité
1: ndessa
2: yow ya wa dem ci roñi sëriñ ñaan ñëpp xam la mëno fukk at top na serigne yeb ak docteur yi di faju munuma wer te omri do la faju tay faju na ci yow werna ñaanu yalla ba sama yaram daw ma yaaxal ci la yeen benen mer jugge geedja way ñi wax famara djouf jugge geedja way ñew bim ñewé daf tim togan jano dafa joy buma tit ci koor la ne te julit du fen dafa joy buma tit dal ne sama dom ñaar fuk at la febar sama adna yeb febar yak lako sama alal yeb febar faju jeexal lako dama na won damay tok xal yalla duma dama fen way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy wera
1: yalla moy wera
2: ñu faj ko man sama faj dama lay ñaar lay boole dama lay jox garab jox la safara ma faj ko mu wer ci lo xamne ñet yon la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukki at mi ngi wër di faju karab bimu ñewé yoonu mu dina may werna ñew ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal nam am sa soxla mon ko mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jig suñu ndox yi bëgg ron kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag waxuma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sa wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu jig mënu dem hôpital du dem ci sëriñ ñu ko xébal ko ben sëriñ bi ne gine bi saw sëriñ bu ngay dem kërëm am fa wer do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay faju mu nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna serigne ju fa ne ken epp ko xam xam ci dekk ba ngeen ne dam fa mo lay faj
1: allah akbar
2: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñipsi indil mako biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu faj ko mu wer plek tay ji del na ci liggey bu romo da nga ki man afé ba do
1: gam do ko gam
2: faj febar mom yalla mayna ma ci mission
1: Masha
2: Allah mission la ci yor
1: tarkala
2: su moko waxe yalla tax ma diko wax li ma ñima lim ni ñu tuté rek ñima seppi su moko topé lu lay jéxal émission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi ne képp ku am fiar bu la jaxal ñewal ñi nga xamné itam dañ leen liggéey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu fébar bismillah
1: tarkala
2: yoy mu am naaj yo xamne cëpp ko jëfëndiko lepp lu bol ne ko ci dana dañ te dana delu fam jogé won inshallah taala
1: ci kat ci lolu lay lay ñëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tarkal fatte adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay tu couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar ci bir lolu city kou mou dal wala emory nan nga koy xamé
2: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yapp bi derbi ak yapp fofu la ndox bi nekk di dox nak di wëndelu ci te bir yaram
1: di ñaan salum salum way mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
2: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk ci sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yégué sa lox bu ñuy sa loxoy day xissal def ay heure bu yégué sa bob day metti sa bël yi xissal sa nopp yi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxum ci ay ay étape la ay dégré la su commencé ndoxum ci la bu ko né ba ci karam fay nek koura ba bu ko dine ba ci karam mu nek kuli bu ko dine ba ci karam bu dépassé fofu ra ci gaana la jëm
1: day mag dal
2: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
1: waaw amin
2: mo jangaru ju mag legi nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu jek bopam bu dalé jigen da fay gifay génné ci hawaram soccet soccet lay genné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxum city da fay indi bëj yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bob bi metti da fay indi tank yu metti da fay indi bir bu metti da fay indi yaram bu tang di metti da fay indi yaram bi xassal fepp kon ndoxum city fièvre yépp lay joxé da fay indi katan ci walu sey da fay indi ballonnement kon ndoxum city mom febal buma xam la waye ma ngi xamal ni ne cipp ko am yalla andi la ci man doxo dund ak mom semaine bañ buma jox la garab bala semaine ngeen taxali ko
1: bala semaine
2: ci katnu yalla
1: torkal machallah serigne makhtar même que hémorite
2: hémorite febal la mom bo xamne ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono legi nak tok bu yag mo koy so bo toge tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci bir sa li nga mëna tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti sa diggi li commencé metti bu yagge mu génné picci bu génné ci sa souf
1: mom la ñaan
2: bu génné moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ku gatt xel da nga yaal dañ la liggé wa fek dara dara datul la
1: comme nit ak ñi naan dañ japp ne dañ ko liggé wala muy dem ci serigne te kel liggé
2: o hémorite bu metti mo la japp légui na hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téy sa ngora mu dafa gaaw ci téy ngora mom
1: da musiba la mom
2: da la musiba naaw la mom téy téy sa ngora do do mëna sey motax fek fañu bam dañ ngora gi du ñew bari la ko xana problème ngor la am hémorite bi ko japp hémorite bu ba da waxe fat ci lu gaaw ci katmu yalla mom tamit garab gi ma jor gaaw na ga ko xamne gisuma ko ko yor semaine te lol dañut
1: machallah
2: motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab
1: waaw
2: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
1: waaw secret bi
2: bu ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang febar yi xam len xam febar yi nuñuy soso ak nuñuy développer ak nuñuy maggé ak nuñuy fégné nga xamné fièvre bi li na fièvre bi nak li mu nek nak garam sangam nak moko mal xéx dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk ko man li ba
1: ci lay dakk
2: waaw
1: machallah am digël dal
2: am digël
1: rawati na digël waliyu yalla
2: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir te lo sénégal bu neew war nako mëna gëm xol la cheikh amad ba mbir mel sénégal
1: werna
2: xol mam modou mbir mel sénégal
1: werna
2: xol baaje mbir mel sénégal
1: werna
2: digël lu jogé ci yalla ñi né xex nañ noppalu
1: machallah
2: bu doot sen mbir bu doot digël bu jogé ci yalla jaara bu yag
1: wallahi deug la
2: barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamné kenn nañu la yalla tek
4: fa lañuy doxé amna ño xam yalla mayna barka ci kër gi lañuy tok bala ñew ti ñu bëgg dancël buntu yi
5: mashallah
4: bu ko kenn bañ yalla ko togal kul innal fadl bi yadillahi yuti man sha wallahu sul fadl alazim yalla mo jël nga la jox ko ko neex ñu yalla may ngeenal ci rew bi nañ leen nangul
5: deug la mashallah
6: jerejeuf señ Makhtar docteur Makhtar Niane kon mbokki mi ngok docteur Makhtar Niane lañ andal mashallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarakallah docteur Makhtar Niane nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoud Fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi señ Makhtar yang koy jundu legi muy garab gogu moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajé cité ak hémorroïde ak yoy yépp kon ben lay doon nga xamné
4: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëné téré garab ben bokku sama téré sax amna ko ci téré garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bobu yeen fébar fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm doom adama kaw bop ba doon tank xamna fébar bobu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci garal faju di lako fajj nga amal yeneen febr yo xamutu wala yoy nak mu fajale ko
6: señ mata ndax fajj mi traitement lay doon wala
4: traitement la par traitement la sama traitement yagut bo nopi metti wut yi ci gëna nek sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ño xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko naan am sen xaliss
5: yaquna
4: amna ño xamne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekk la moy ba da ngay wéré néma wérna ba ngay wér rek lañuy tekk lako amul tokh la nga dem ma dem sa febar na fa sa baqad nit yow dedet te garab ndoxum sidigi ak emouri ak ni carton ci walu sey kep ko xamna tokh na la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo ma delo
6: machallah tarkala wax nga ko legi señ Makhtar muy walum new carton faible sexuel mbokki numéro señ Makhtar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu bokut ak télé sax moy goor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa télé ci bopam
4: dafa am faible sexuel xamna sexuel dafa febal amatu do am maladie sexuel ko xamne hawra bi mo febal day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuel da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul su wat meuna nek ci deretam meuna nek ci siditam meuna nek ci hawra ci bopum febar len lu ci nek da bakoy fajj bamu wër graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nga numa koy defé febar bi ne ci yow ba tax carton mu tuñu mom lay fajj
5: febar bi nek ci yow
4: mom lay fajj
5: deug la
4: su fer bobu dañé rek carton bi ñew
5: deug na la
4: su fekke fer ba ci deret bi la né mais deret ji lay fajj fer bobu lay fajj ci deret ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
5: ndax lan
4: mo ci gën do la ci bari
5: da dis
4: do dafa dis leen la ci wax bi mo commencé joxé gaay dañ ñama kana señ ñaan sa garab bu day yok xawra billahi wal kitab mayelen nit su wéré de ci walu sexuel xawra bi day delu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xalam nekké ci sey mu genn bu nit ki xalam nekku ci sey mu delu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sëddi di gëna juk kat xawra bi day gëna am doolé mu gëna yegg bopam nit ki num gëna febre sexuel bi day gëna niw doolé légui nak garab sama ko rek suma lo joxé daf lay wëral sa dérét wëral sa sëddi wëral sa xawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doolé am katan té du gawa yegg fam jëm and nga garab gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla képp ko xamné ya nga paré nga pour laaj mako ah yalla nga am ben jabar wala sa soxna ñëmé sey ba garab gi dafa am doolé
5: amna doolé
4: waaw su ko défé nak sey dañ ko wara jox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wéru koor lañ né ñepp ngi kër kër gu laytu xadar pourtant du né wér la yénent bi néna diké sa jabar ci bénn gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ab
5: Allahu akbar
4: hadith mutafaqun alayhi la yénent bi né du diké

0: ab diir da nga wër mais lepp ñew ci da fay dañ dem ci kap neeku
1: dañ ci kako defon
0: kako def su fekke ne pour nga déla la ci jublu won mom da fay dé ah oui mom da fay dé parce que lolu jublu ta déego comme affaire bi dañ na ci yow la ñëm té bal bo tiré mu del ci wat ci yow kenn mënu ko tul da ngay dalay dugg parce que ya ko tiré mi meene nga jël paaka jam sa bop ku lay té
1: kenn
0: ku yel patal pal fatal tiré sa bop guité
1: kenn
0: def nit lu bon bam dañ ci mom lolu la mel fajna ci ay nit ñu xamné bim leen dalé wër nañ fu nek faju mu té ñu indi ma faj leen ñu wër pelek ñaleen defon febal teud
1: Allah
0: comme émission ba waji jeex mënuma leen indi
1: masha Allah
0: waye def na ci ay kemtan
1: wa émission ba ngi waji jeex comme ni nga waxé rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol ni ngi koy tollé ndé
0: inshallah
1: diko numutati
0: waaw diko tollé waat
1: waaw bu ko défé mi ngi kon docteur Makhtar Niane faat le numéro bi dina ñëwaat légui ci adresse bi 77 242 63 19 77 242 63 19. Señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré ñu xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré ñay ak lepp
0: adina bi ku ci bëgg bok amal bayré ku am bayré bok ku amul bayré bok nit ki da ngay am xam xam ba fess del xol ko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra acca bok nga ko amul bayra bok akam xam bo meuna yor hatta walu serign wote kan ye ñep ñi am bayra serign bi dox na
1: waaw
0: commerçant bu amé bayra mu dox bu amul bayra dox bayra nak yima ci yor amna yo xam ay dimension la
1: ay dimension
0: yu xawa yem yu maga ba ci plafond ba ba ya nga xam ne moy yëngal dëkk bi xana boko sango ken dut lepp bayra bayra bo xamné and ak ubbe ko khalis ak mbolo té boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
1: wa ndax melni ni mënu ñu and muy musla ci laaje mom la bëggone tejé laaje
0: sax nak ma léral la ko bam lér nañ
1: bismillah
0: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karangé momu gogo
1: amugo dara
0: amugo gogo dañ la fekk falaxé la jël ko ñak
1: ma
0: la ñak fekk ray la di
1: waaw
0: ligue la nga dé féké yow passé ko ñu lay ligue dila japp so am ubé ko am xair am alal nit duggé fay ligue la nga dé fo ñëm
1: do am jariñ
0: bo jangé am diplôme tok ci place baax ñu féké ligue nga fébar fo ñëm té mi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara ligue sax ñu la do ko fi défé ma ngay séké na kara nga yo xamné ku la ligue dé ku la fexel yapp ku lay fexel xala ku lay def amna bo xamne wallahi lahtim kep ko jeufandiko ay garde rapport so jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
1: deug
0: bo ko jeufandiko ay garde rapport so jinn ñolay garder dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
1: wallahi
0: ñu lam fatuko ma fa ko defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba gudi du nelaw tanki di metti bop bi du am jamm mo wër fune mu tañu bolé ko ak man ma yone ko ciaket mu sangoko dafa jek jek ñi nga xamne mo wër nako ñi yeb ay nonom lañ ñu ne ko ñi yeb dañu astante ñi nga ankuma ñi nga réanimation
1: Allah akbar
0: kep ko lay fexal réanimation lay yéwo ji te yow do tuddul kenn yow safra rek sango
1: safra ngay sango
0: yeen bo am bo beugé galay ma tege lu nga tak sa yon bu mu di ne doxal dox fil filalé dunné ñoy dox ci dëkk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daal
1: machallah
0: xam nga yoy sék na wulu yalla yu mag yi ak khutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi bandi yi bu leen fexel am lu devlanté ñu amna wala amul
1: deug la
0: dima ci xam du jeex
1: deug la
0: xam na ci ay nit yalla yo xam ñeen doon fexel señ bi fañ yewo ji baxul
1: baxul de
0: damono jira da ko laaj da nga ubbeeku ñafe bu ubbeeku gaay xex la
1: machallah
0: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la
1: wax
0: teug yaal lolu xex la nga teud febar massa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxont ki ma fa indi ñu doxont mu wonno ben fam dama ki kesse a aéroport la won mais da nga paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant ko billahi bu wala xamone ken dula def ni buñ xamanté won ken dula def ni nit da ngay am karangé nit ñi lay am karangé commerçant ak couple ak bayré ka am len karangé gu mu seuk
1: machallah
0: bolé ko ak bayré
1: karangé bayré
0: ñoy
1: mëna and
0: ubéku walu ñaan xaaliss khalwa duggu khalwa ñaanal ni mu tukki ñaanal ni mu am jëkkeer kuku bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku ju wok man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
1: ma sha Allah jërëjëf xamna waxtu yu man na
0: waxtu yu man na ma ngi sant Yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreem bu baax ak technicien yi man na Yalla mëna tok sama wax damay tang ba nga jéggulu
1: ma sha Allah
0: waaw ci cadre yu mujjii dal moy sant Yalla gëreemat borom kër gi gëreem Cheikh Moustapha mom fa suñ bokko ndax mamam ñaan da sante
1: machallah
0: wa buñ nan dom relation ñaan rek mbacke mom lañ nan dem yalla ko yalla guddal fanam may ko beur sembu yeb yalla motale ko ci jamm assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tombu yi ñu déssé bari na trop trop waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio ci Niere FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglé ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroye ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu jumaay tu couleur yi kep ko xamni ci ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeere ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bokki auditeur yi ak auditrices yi yeen ñepp ñoo ngi leen di nuyu fu ngeen mëna nek ci réew mi ak biti réew ñi ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di siaré ñoo ngi leen di ñaanal te ak amin xam ngeen ne gaaw bu jot bu ñaari waxtu joté rek japp ñett waxtu genn walu da ngeen di am émission bobu ñu wax waajal way waajal ñi waajal xalé yi sunu baye Ousmane Lo diko taxawé ñu di ci and ak mom jombut sax xamna né so réewunu way ñu ko yonné niyo Alhaji Habib Lay Ndiaye ci kaddu gi waye ci walu machine bi no ngi and ak Serigne Aliou Ndiaye kon nak ñi ngi nuyu mbolem wa daara ji wa tol bi waye wa liggey bi jekk technicien yi nek fi Serigne Aliou wax na ko legi waye ñu nek Touba Serigne Abdoulaye ñam fa nekkal waye Louga Serigne Cheikh ak ñam fa nekkal nga xamne bu ngeen mëne boole deglu gi ak cietane mi namu len nexé ci seen xereñ teef la kon ñu ngi leen di ñaanal yalla dool leen ar sam leen ci barke cheikhul khadim kon dañu and ak ñoom ak ñun ñepp siarete nuy serigne muntaha mbake mom sunu mam serigne basirou ñu tadagal ko ñaanal ko guddu fan lool gu and ak wir ba nga xamne yene gi nga xamne amna ko ci ligueyam l'islam bi mu jule ko ci wayjuriya lepp di terbiye bak ci mom te yakamtu ko wala manane sax soxlo ko won ndax am yene mom modon mu don ab talibe rek wa yalla day tibal ndabam ku ko neex ak waxtu mu joté kon non ko ñaanal mu yag lol noni lañuy nuyo njitu kër gi président directeur général Serigne Cheikh Mbakem Serigne Aliou momit ñong koy nuyu ñong koy xiaré bu baax diko ñaanal momit yene gi nga xamné amna ko ci ligéy mamam bi sama borom defal ko ci lu koy ndort way lepp rek no and ko ak mom nuyu directrice coordinateur yi yeen ñepp ñoo leen di nuyu Alhaji Abdoulaye Sambou, Alhaji Ibrahima Cisse, Serigne Cheikh Lo, ak mbolem ñi xey ci daara ji mbaa ñu difi gont, yeen ñepp ñoo leen di nuyu. Nuyu mbolem ñi xerawlu, ci góor ñi ak jigéen ñi. Kon nak dañuy doore nan ko daan defé rek jël lepp tek ci loxo ya oustaz maam cheikh lo jombut mi ci yone wi waye kon ñu daadi nuyu suñu yaay te yaay radio bi soxna mère sek ñu koy nuyu ak jawatam gep waye di nuyu baye balla jeng mom itam ci kon nuyu su daara jolox ba di borom sanke bi courier mu gindi ñu koy nuyu te diko siaré momit muy baye radio bi ak wa radio bi di nuyu docteur ma Samba Diagne ak mbolem kuy fajj kat waye di nuyu bu bax bay bolelo ci nit di waye di nuyu bay Alhaji Mbaye Gueye ak mbolem ak bay Alhaji Mbaye Gueye ak bay Modou Fall ñom ak mbolem chef du village tindo di gep te botu ci bay Mbaye Gueye ñu ngi leen di nuyu waye ñu ngi leen di siara ni Serigne Bara Nguer ñom bay Mam Diop Serigne Abdoulaye Lo gëj nañ ko dégg nak ak mbolem rek ñi nga xamné ñi ngi bayyi xel daar yi tol bi ak liggéey bi di nuyu bay Ndiaye Touba ci Ndindi waye Ndiaye Touba ci Gël Tappé waye Ndiaye Touba fi ci Kolobane di nuyu bay Ndongo Lo ci Parcel
ak mbolé wa parcel assini gep 1 ba 26 sohna magata ngi fo sohna nogay sohna adama di nuyu nak baye daw de ñing légui nak dafa am ku ñew fa man dima ko laaj mané ko baye daw di wax deug yalla geej na ko gis waye xeyna khat khat yi la ko baye daw de ñu bare ngi lay laaj di nuyu señ siaka mbub di nuyu baye maget ba ibrahou djey ndjay ak señ mori diouf ñom ak sopu nabi señ djibi ndour dawda sar ak alsan jay taksiman ak mbolam ñi nga xamne rek dañuy baye xel dal ji tol bi ak liggey bi serigne ibrahima diouf ñi lay nuyu bu baax di nuyu serigne soyi bu badian baye mor badian cha touba marché okas di nuyu baye sidi fay cha gara su gere di nuyu bu baaxa baax baye fall set setal numéro 4 ci juma ja yalla yalla doli ko wir di nuyu bu baax seigne mbacke sar gede bu so ñong koy nuyu te diko siarate diko ñaanal te diko wax massa ndax xew xew yoyu ñu doon ñu deg sank seigne ali ñay doon ci addu lim ci wax baxna ñu ngi siaré mbolé wa gede gep rek ak ahlul murid gep yalla defal sunu serigne bobu yalla defal ko dool bu yiw te li geej fi di ni baye bacci jabaay baye cheikh kebe momit ñong koy nuyu bu baax di ni baye bassirou ndjay ci touba sam di ni baye modou sille ci kër kaba ci daral ga ak baye ndjay khassida di ni serigne malik diouf ak mbolam ligne 3 yi wala balin neuf sax wala bola ba mbollem koy re rek tata dakar ak touba ak fufu way mana nek seigne malik diouf seigne ndjay ñu jël seeni nuyo tek ko ci seeni loxo ak kudi ap conducteur di nuyu mut sek sori set place ci gede way di nuyu bu baax ibrahima ndour di sori set place momitam ci marché okas astaghfirullah ci garasu touba muy lekele ndiarem ak touba mom ñong koy nuyu bu baax te diko sante ci taxaway bu rohet bobu nga xamne am nako ak transporteur yep rek way sofor sep am ni mbegg ci mbacke bay mo du fal dima ci mbacke mo ñong koy nuyu di nuyu bay samba ñang di sunu way jur momitam ñu koy ñaanal ci barke Allah ju fallu momit yalla taxaw ko sair taxaw ko batin mu gën fa yag lool di nuyu bokki Touba yépp nuyu señ cheikh mboy ñom waye di nuyu bu baax señ papa ndjay ñu mul khura waye señ chariou ka Touba janatu mahwa señ chariou ñu lay ñaanal tawat yoy nga don tawat yalla nako sama borom safara te moy mu wekki ko ak dekk ci barke serigne saliw di siare te nuyo sunu badian fama fal touba jemul sunu badian awa cham touba janatu firdausi ak mer ñang momit ñong koy nuyu bu baax te diko siara di siare sunu badian jor choy momit dayan ak ñun liggey bi sona nday ndjay ci asalem way sona ko re ndjay mom momitam ci daru minnan waye serigne assane sok sohna amine tambay ñi ñep dañuy and ak ñun no ngi leen di nuyu te di leen siaré bu baaxa baax di nuyu serigne ndjay ñom waye serigne matar ndjay ñom ñu nek fi ci repo mandel njaboti baye mustapha gey ñom lom ñom laat job ñom ko deggaku ñom ñep ñu ngi leen di nuyu waye ñu ngi leen di siaré bay am di mbeng ci Louga bay modou jeri sila momit ñong koy nuyu di nuyu bay Mustapha Mbaw sunu magan badian magan ndjay jeleerlu di nuyu bay modou jeri sila ak soxna jaara xulle bay cheikh magat job ci danga bay job ndox
mbar fall touba xelli ñong koy nuyu momit ak mbolé wa xelli yépp di nuyu ba ibrahim sisi ci touba ci daré kamil momit ñong koy nuyu ak mbolé wa daré kamil ba cheikh bi ñom ñing leen di nuyu yeen ñepp taala ndjay ci daru khuddus way taala ndjay ci kokki di nuyu lay job sen ci mbacké touba ya di nuyu bu baax mbolém ñi nga xamné rek waxtu yu joté dañuy baye xel daaju daari tol bi ak liggey bi ci émission bi ñu wax wajal way wajal ñi wajal xeli ñu ngi leen di nuyu soxna fili jaw momit fi ci point 1 wala sibratar fu fi mëna nek ñu koy nuyu te diko siaré bu baax momitam radio bi rek lay wétaliko ñu koy nuyu bu baax di nuyu wa marché tilien yépp bayiwu ñu fa kenn waye di nuyu wa fan residence ñom ñep ñong leen di nuyu wacc beurele ba cheikh sek ñom ak ñom boy ndaw bay mbay ñing bayiwu ñu fa kenn ñong leen di nuyu way ñong leen di siaré siaré wa wa marché assalam bepp seigne abdoulaye yad ñong koy nuyu seigne aliou sey way seigne modou fall momitam seigne modou mbay waye bëgg seigne bassir di bay fall ñong koy nuyu momitam di nuyu bokk yépp rek boy lim yalla xamna ko du massa mat di nuyu alaji bara fi ci koloban sunu badjan seynabou tall ñong koy nuyu bu baax nuyu wa sibratar way wa centenaire yeen ñepp ñoo leen di nuyu ñom alla diop ak ñom bay diop ñom ak bolem sohor su baax si nek fi ci keur seigne touba gi bayiwu ñu kenn ñom ñepp ñoo leen di nuyu di nuyu ñom jiliyum deg na xabar bi ñay touba wax na mako ñu ñaan yalla def ci barké ah waaw di nuyu ñepp rek ndax momit bolewul radio bi ak dara kon nak mbektem sunu mbekté la di nuyu awa ummi way soxna may galas mam jaara gey bisri ñong koy nuyu sim so akoli ñom sim safa ñay way di nuyu bu baax Seigne Momadou Cissé ci Allemagne ak mbolé wa biti rew yépp ñu ngi leen di nuyu way ñu ngi leen di siaré siaré wa ñim Cissé yépp way siaré Serigne Sonyé Boulo ci Ndam momit ñu koy nuyu nuyu Baye Ousmane Ndiaye ci Lamdou ak mbokk ci Lamdou yépp nuyu wa kër Alé yépp Baye Ousmane Baye Serigne Yaay Oumi ñu ngi leen di nuyu té wax né alhamdullilah rabbil alamin taxaway bu am solo bobu ñu doon taxawé yalla def ci barké ñu dem ba ñoom ñepp ñoom ci ay turondo ci barké seigne muntaha mbacké lu yalla man la yalla nako yalla def ajratu ko du juuf alaaji biran lo ñeen ñepp ñu ngi leen di nuyu bayiwu ñu kenn fu way nek dal tay baye xel daara ji tol bi ak liggéey bi té dégg suñu kaddu na la wodé jitalun kenn bayila sëriñ Alla Diong ñu koy nuyu buñ ko nuyo nuyu nan képp ku ubbi kapot di yër di xol la ci sik mu défar ko ba mu jup xoj ñi jël suñu nuyo tek ko ci ay loxom mu jotalal la ko di nuyu mbokk yépp rek kon xamna né damay tek sama baram fofu ndax waji bu fekke ndax ma fuglu def nam defon ko rek tuglu ma du ñak le meuna xognet te bu ne xognet faaw ma am lu mu yok ndax ma ngi ñoonon lu bax doy temi deug di nuyu bu bax señ momet mbacke ñom señ ahmad ñom yeen ñep ñu ngi leen di nuyu way ñu leen di ndokel kon nak dañuy door liggey bi rek nan ko don defé di soppé ko waxtanu pe lay don dun ci massa rom na nga bax ndax buñ né wadjal waye wadjal ñi wadjal xélé yi lepp day déllu ci mag ñi ndax amul genn goné go xamné dana mel namu wara mel te jojo jikko mag defu ko ci kon mag amna sasu reuy
ñu xam ak mu goor mo xam ak mu jigen seenu sas reyna rawatina nak mag ñu jigen ñi ndax kat bo gisé ma waxé ni soxna yi ci ñima ko ra wax dañu am natou bu mag ndax sa bo gisé goné mel nenen no xamné kenn sakku wuko ñu jël am ñu dalé di dut baram té la ci ëpp du nekk ci ñom ndax lenn ci ñima ko wara wax ci wayjur yi té moy lenn ci goor ñi melni man nga xamné seen doom nanguñ ko ko laal nanguñ ko wax ci ñom té yaay ji bëgg mu jup ndax day bëgg bu ëllëgé bu milut na wara mel ñu na nday ja mo taxewu na warona taxawé ñi daw lolu di bëgg di yar way baay yu bari nanguñ nga laal nanguñ nga wax digënté yoy lañ sa xéné potoxlu ci ñi ñu saña wax ñu jëm ci ñom ñu doli seen ab taxaway xamné yaay ji sa suu reuy wi mu am reyna lool waye sa soo limi reuy dañu boole sa soo ak liggéey lamuy tollu bari lepp boole ko kiliftef bu ron ak boom la nas ko ja bu ronu fassa mané ci collier ga daal jël nak boom gi daal ne ba am bay teel li nga wax lañuy def li nga diglé lañ wara def luñu defat nañ la taggu luñu def taggu la baxut amna ñi waxe nonu te fekk lu ci bare bare day nekk ay njumte ci ñima ko wara wax ndax goné mom mag ñi nenañ ku ne la ji moy bu démé bu mélé nam wara mel kum dajé rek bu né sama dom ci xamana nangam nangam waye bu mélé nenen yaay ji rek la ñu nangum juur ko amna ci yaay yo xamna sax dañuy dem rek ba ñak pexé waye leen nga dig ñu wax ay wax yoy buñ méré wax ju doy war ju nakare deg suma xamone ni ngay mel kérok ba nga juddoo la lay xoj nga dé amna ñuy waxé non fekk mënon nga fexé ba mu jup mënon nga fexé ba melni wara mel té yoy wax do ci ag ak mom waye jëf do ci ag ak mom waye lu ci bari benn bayal bima wax benn bi ragal kilifa gi len boole lif té moy way juru goori da ci am ño xamné lu bari da dañ ko ci def té sa bu rekk amé rek ñu daw ñom ses responsabilité moy lenn ci kilifa goori bu ñu wax sax ñu xassal nenen té fétul yool yépp man na jubantiku man na jak té fofa duñu fa ag doy ñu bayyi ci xel bu baax ñu am yene yitam waxtaan ak suñu soxna yi ci digo gi way ñi leen boole yirif te moy borom kër yi ci ñima ko saña wax ñu moytu ay fenati di moytu ay degumako di moytu sama yon neew ci di moytu ay parparlo dolu bes ay bi ci muju fane rek yena ngi deg kiñ na da jël sodé wu jëm nga xane wax bi rek dafa ñaawa deg manaw xamna de nekul lu yes de mom xana yena je da don doora soti kérok waye kër gu jubawut ku fa ñew tane tek tay mak mo xamne am nga gis bo duggé ñewé ci kër gi nuyo rek dang ko daari xam bu fekke nak ki wara xaji wara yamale kër gi tass ak ñu top sey ndigal te nga digal leen lu bax te jitu leen ci bo taxewu taxaway boba
moy dema dema dem bu yu mel ni di am te su amé nak sama yone ko ci dula ci guenne yow ma nga xane yow seen borom keur ndax la ngay ñëk def rek moy jaaxle ga ngay ñëk am moy man numay def bo waxut ñu ne waxut so waxe mu xawa njum tuti ñu ne mi ngi da far far lo li tax lo la xam kon na nga la way teela juk jattu ni soccet sa bo digge kaddu yo xamne yi du jur jamm nga ne hun boko digate ne hun bu ñaar nga gëna taxaw bu bo nak bu lijeenti ko togn da ngay fexé ba nopi xam ba nopi bu ko defé ka nga yaakar ne mo nekkul ci la wara nek du ñak da nga mëna da nga wit ak mom nga fexé ba jamm ne ñoyu nga ne ko nak wa lolu mu don deg kérok nu mu démé yow dé bét nga ma muna lan nga nako waw muna kon da nga farlo nga nako waw ndax yow fogo nané mom deug deug deug deug deug luma nakri doko def doko wax mo tax kérok bama dégg wax ci mam luma yému sama yaakaar tass waye mané damay koy négué ba fi nu tok wét ngir yalla té nga sét ci yalla té rusuma té xamna yow yowé lépp boba nak bul xol ku jito ku ci doora top ci nang ko né xamna yowé lépp ndax kër ku fa nek té défar yowé lépp motam mag ni daanañ wax ne ku ne warna moytu ñeuk ci pax la ci dess nek ci biti microbe tax waye mag ni waxe wolof yu wir lañ daan wax dana wuté ni mako waxé waye mag ni xam nañ ko ñu nañ ku ne warna ko moytu ñu moytu yamale yamane ak manale te moy wax ju amul ndariñ ñu dekké ko du jur jamm jamais moy dem bay jur ay li am bëkk demb du jaar mëna féla amé won ak dekk bi la amé non ndax yeen ñëpp xam ngeen ko lu baax du humpé rawati na lu bon té lu bon rek ma ta baax amu ci kenn ko xamné la nga yéene dana soti xana gatché rek te bis bo nekké nit go xamné yalla daté ci nak nek té jéxaluko ngén bok kulén yi lif ngén défanté yoyé budé lanchetu ndox mu tango lu mu mëna don té yalla jéxaluko mu dem bay légué dess fa sa bo xé am gatché sa bo aw xew amé nga am gatché sa bu sa bëné tep ci lola nga am gatché yalla boko sekk nak aji muñ nga xane mom wax nañ ko ne ko dogu ne mom bayina lepp topatu dara yow mi ko def nak sa boné jak ligéet ba rek doto bëgg ci adina dara budé ndox mu tang jeexitalam ku ne xam nako ligéet la bo xamne du wër mukk boné jak borom mam jeexital fas aw yaramam yak ay tuñ faste ay lekh nga xamne boko xolé rek gis man raga mu sof ci mom nga xamne yow mi ya ko def waye taxut ngeen genn keur genn ñepp dañu ki ci neexa waxal ndax mag ñet ñu ci bari dañu xawa tangam lu bu jeeyé amé nak ñu juk ne li buñ ko sétane fekk dañu tardé nak dafa yeex wax ba muñ am waye bis bu set wute na gamu ndax man ni sax gamu at mu jot ñu ne ñu fatlik ju doon nat bi waye nga def sa moromam ki nga bokal kër gi lu ñaaw wutal ko man ra gootal ko ligget te ngeen bokku nek fi di gisante sa bo xeduto bëgg ci adina dara budé as gor nga lolu nan ko moytu baxut amul njariñ yalla moy bolé te kum nuru la fay rek
du la liggéeyloo. Kon boo ko xamee noonu rek da ngay daal di yor jikkoy sën di muñee ni suuf luj bu xëpp la nga daal di na ndokk muñ rek du yàgg dara nga gis li muy jëriñ du yàgg dara nga xam li muy jëriñ te benn lañu du yàgg dara xew-xew am du yàgg dara boo ko yittee du yàgg dara yàllaay forcé kii war a wax dëgg te du ko sañ a bañ ñu wax ko fa mbooloo ma ndax dañu gis la yàlla def nga xam ne moom wax nañ ne yàlla du nit ak wér bañ lay muñloo di xam naa xamoo ne lee tax ñu naa la muñal waaye booba de lii rek lan yaakaaroon lii itam lan bëggoon moo tax ñu doon la wax muñal waaye ndokk ba nga ko nangoo ba muñ naka moog tey bu ko defee ka tooñoo nay njëkk a jooy ciñ tooñit jooy ñenn ñi jël seen kaala teg seeni bët ndax seetaan nañ loo xam ne moo jur njaaxum gii te buñ taxawoon taxawaay ba leen war lii du ci am am na lu leer nañ naa leen di wax kon ak nañu moyutu di finati ci ñi ma war a wax di noppi ci li jarul a noppi ndax aw hay woo xam ne jàpp nga ne wii sawaraw digg bëccëg la te bopp bi bari na te ngeelu li riddi na boo nee ñor-ñor rek wallu ca ba muy teel moo gën ne cell ba jéeyi am nag ba ñuy dem ca kër Cheikh ba doo sa tànk yi day damm bu ñu dem til bi naar sa tànk yi day damm bàyyi bàyyaam nga naan man nag fi ne damaa xamul nu may def ndax man fi ne nga xam ne da jaaxle ga ngay mujjee boo ñu leen njëkkoon a teg ñoom jaaxle gu toll noonu danañ dal déggal la am na ku ma ne kër saa boo bañee mu gént du baax moom kay boo bañee mu gént du baax mukk yemale toog ak dem yow mii borom kër gi nga yemale ñu toog ak ñu dem bàyyi xel nag ka nga xam ne wóor na jub na boo ko defee rek bu soobee yàlla ku fa yàlla dig tara nga dana la tàggat ba doo fa def lii nga xam ne moo am doo tàngal cinal ndox ba mu bax nga xam ne ciim cere lañ ci xamoon wala soode ay ganaar nga di ko jël ak la lu metti mettee nga di ko xëpp yaramu jaamur woo xam ne niñ ko koy xëppee mu wóoree metti na sab xol tàng jër nga di ko sotti buñ la ko doon sotti noonu noonu lay mel ci yow te buñ doon ñu àttee kat baxal cin ba mu bax ñu ne sotti ko ko wóoy sama ndey wóoy yaay barki diw maa la ko wax kon ak nañuy wax li baax di def li baax di moytu safaan yi jéem a roy sunu mag ñu baax ñi lii daawuñ ko def mukk moo tax ñu ci baree bari daan jël am ñaari soxna wala sa rëkk ju góor am soxna fekk yàlla benn soxna la yàlla nattoo mu am doom ju jigéen kii am doom ju jigéen nga jël doom ju jigéen yi kii dénk ko kee na ko am yow laa ko may fekk maanaam loola wujj peccër goo moo ko daan def xam nga boobu diggante dana jafe lool mu yàqu yàllante nag muy ñaar ñu bokk nag benn borom kër ku nekk am doom bu jigéen ñu dem ba kenn ku nekk di bëgg a xàmmi tuuti xam ngeen li muy bëgg a wax mu daal di jël doom ji na ko am may naa la ko kee jël doom mooy daal ne may naa la ko daana am bañ jekki ba nekk mag
nga ñew ci kër gi ñu bare bare duñ xam ne kii ndaw si du yaayam, ndaw sele mooy yaayam, waaye kii la ko may mu nekk néegam. Daana tàggale daana ñu tàggale ak jiw, ndax koo xam ne dem na ba loo wax mu xam ko. Yaaya may la ko mu nekk ci kër, même sa mbokk moo xam ne ndax dafay am ay màggat yor nga xam ne dañ daan bàyyi ba 9h jàpp 10h ñu jël seen moom du mbaxana du kaala du lu kenn xam gàll ko ci seen bopp daan topp kër par kër. Xëy na léegi la bari tudd, waaye amoon na de ñu daan ko wooyee màggatam yor bari na lu yàqu ci kër yi te ñooma. Bu ñuy nuyoo ñëw ci ne kii nga xam ne moom lañ jàpp ne mooy seen xarit, ba ko rambaajee këli di ujjum daal di daal jël seen loxo joxoñ daal ne ana tudd ana diw, mu ne mi ngi fi di, mu ne nii daal di wax ca bët ya ak loxo ya. Bu fekkee doomam jim jurum moo nekk ci kër gi ci nii bi, ah loolu doo ko def de, ndax doo bëgg mu xam ko. Loolu yëpp mag ñi dañ ko daan def, bien que rek bëgguñu sawar a fiyee fenn fu warta fiyee. Moo tax mag ñi buñ ko daan lépp ci wolof ñu ne xalu def gëmmunu waaye fa yut de, daanañ ko waxee ci ay mag. Nga bëgg a wax génn gaam, bëgg a dugg daal fu warta dugg, bu ko dee goro bu góor ba ne ci kër ga tey mag, da ngay dégg mu ne xalu def gëmmunu de waaye fa yut. Yaa ngi wax gone gaa ngi lay dégg, sañu ci wax sañu laa tontu, waaye li ngay wax lépp xam na ko. Su ko dee wax ja fa lay yem. Yooyu nañ ko delloo si. Fexe ba kër gooy dugg di fa dem fekk fa ay nit, nga fexe ba boole leen. Soo ko mënut nga maanu ca ñoom, te maanu ga la ca gën dëgg dëgg dëgg mooy nga yem ca sa kër te bàyyi leen ak seen kër. Ndax fi jamono toll góor ñi bu ñu xëyee dañuy wuti lu nu am, donte jigéen ñi itam ñu ngi wuti lu nu am. Ku ci booleen di ba dikk fekk fit na sa kër bu yàggee mbaa sax borom kër gi dana ko nettali. Am na ñoo xam ne fitna xëjët ci ñoom, am na ñu may dégg ci wax joxee amaluma njariñ, ngay dégg naan fitna xëjul ci kenn. Ma ne ko yow sa wax ji la taxoon mag ñi doon ko wax bokkut ak lii ngay bëgg wax dugal ko ci, fii du place am. Loolu ñu tudde noonu xama wax sa xalaat, moo tax ñun ñu wax am noon weccee xalaat. Te weccee xalaat yi du lu may kenn, ku nekk indi la mu baax la ci ay wax. Mi ngi mel ni salaamaaleykum, waaleykum salaam, jàmm nga am jàmm rek, ana waa kër ga ñaga fa, ku ne di ñaanal morom. Waaye da ngay dégg ku jaare foofu wax joo xam ne ba dugal ko fa, ma ne mag ñi bañ koy wax loolu taxutuon. Yooyu nañ ko bàyyi. Ñu moytu ŋàññante bi mi ngi yàq réew mi, maanaam du yàq réew mi sax, waaye mi ngi xajamal réew mi. Te bàyyi bàlla jang ne woon na sagara ngi xeeñ. Kon nan mooyu ŋàññante bi. Te yàlla xam na ne li gën a yées te dafa bari torop ñi mel ni man dañuy xas ku leen gën fuuf. Yàlla booy boromas wërsëg na nga xam ne di la weddi, loo wax ñu ne waaw, loo wax ñu ne waaw, te fekk dara waralu ko mooy lo nga yor. Borom jikko ju rafet du def noonu, ku gëm yàlla du def noonu, ku yaaka ne bis penc am na loolu waru la. Waaye koom mi tax na lu baree baree bari jombatuñu ko di ko def, te mag ñi de moom daaw ñu def loolu. Moo tax ñu daan gàddaay, moo tax ñu daan teg nja, te moo gàddaay soriwuñu. Lii bu ma ko naree def wuute ko, mag ñi daanañ ko wax waaye daawuñ ci jublu xaru. Simin bee rek maa ngi déglu ñuy wax ci ay xaru di wax limb baree baree bari. Ma ne tas nañ yaakaar yi mag ñi de. Doon naam waaye da ko daan dégg, boo ko déggatee ayaata ay hati hat
té boko topa ba ci bir sax kakoy def ñaari do adakam xalam bam ko daan nepp neppal kay xeyna ñak mana faji xeyna ñak am doole yu bo hôpital wala mudi ci kër ga ba xey def lolu xelma la ko def nonu wala ba ti xelma mo am fu mu daanu mo xam ab ten wala karwata wala kar sahar waye buñ ko sété ba ci bir ku tag anduto na xelam lay doon waye nit ku dara dalut baye lu am solo xey rek ni jéxal dundum ngir na xeyna wax nañ ma kaddu go xamni li mom duma ko fekke dem daanu ci ten wala mu jël ngannaay def ci bopam wala lolou dara jëruko nan ko baye ndax kat mag ñi luna lañ daj ba tabax rew mi muy Senegal ñutul ko tur wo xamne wi manon nañu fexé ba du rap waye légui day ciam rap na rewam taranga ko tuddé fi na daf la neex rek waye taranga ji gisatoko say nopp tumuranké na ci lolu sa gemi ñi tumuranké na ci ndax taranga jojé dañ ko né taret ndax bu féké na ñu nek yaagi gëstoko lu ñutu di yër di yundulu di jéma xam ci ay yëfëm lo xane bu ëllëgé rek nga wax ko mu lepp bon té boko waxé ñu gëm ko ndax da gëna yaagar yi so xola légui li xam té ku jog ñu né diw mu né sama xarita mu na ciam jooni yu ñu tan ci ñaar ni ñi ay xarit lañ ci jooni nit manam ñu tan ci témen ay xarit lañ bo moytu ñaar la jé doon ndax sax dana mat ñaar ndax da ñaanal do di jéyenté rek ku ko def ñaaré mag ñi nañ buñ taggo jëwënté la taxon mag ñi di wax xarit bay lenn ci ay wax kat di ay yoy kat daan wax naan xarit dana gën doomi ndey loolu bu amone ndax li am légui dana am ah la dëgg la amatu fexé ba xam nit ki rek gëstu ko ay mbotam ba xam ci lo xane boko waxe adina bako ndeke li lañuy xarito su bohun gi xarito lool nañ ko bayyi lele nit wax giñ bok ci nun bok fenen torox yi fep rek di wax ba sa gemi di four ngay wax jo xamne ju ñaaw ju bon la bu ñe diw nga ne sama xarit walla tax nga wax li nga ne dama waxi politique la dama don politique ci su bohun lolu bu ñu ruslo mag ñi te war nañu xalaat ne bis penc ci dewam dana xam waye bala bis penc ci sirat dana xam cey li ñam go sew goge ak baj bajam ji cey ñu xalaat jaar ci kaw ci pelu ji fe ñu taxaw atté ko ni jox la sab lettre digënté bi té wat naay dana am man dama yaakaar ni melni man gëmuñu ko non gëmuñu ko buñ ko gëmon li ñi wax nit ñi té diko wax ñu leen gën suuf duñ ko def té wax mom budé jama nopi wurus la wala wax budé wurus nopi jamaala kon boy wax ci nit ñi lo xamné dara rafitut nga jël nopi tek fa saxo ko rek nga mëna wat na yaangi jaamu yalla way xolal li am légui rek xol ko rek mëna lol de do reso de tel de fi de ko yaakaar dañ fi def sur la table ku nekk di ngagn sa morom di wax lo xey dara du ci deug té dembu ya ko don bax té nga bu ko bonal budé suñu mag ñe ñoy la tuk sgor bu né waw rek bu né di rek motax mam bay jaxaté néwon bul gaawa dugg ci mbir wayé bul gaawa genn ci mbir
li gaawa dugg di bon bon gaawa genn ko raw xoola léegi rek lay am ñoxor njaay mu ne sama xarita di xulli bëtte li nga wax dara du ci dëgg du sa benn xarit da ngeen am lu ngeen séq rek te see doogu leen ko wala lu ngeen bokk te see doogu leen ko ngeen ànd ànd béjjeen yi nag mën a jëm fii ba àddina tukki du ngeen laalante yaa ngi am looy topp rek te jotagoo ci mag ñi daawuñ def noonu moo tax bala ngay dugg nga war koo seet bu baax a baax ne waaw jii de du ànd ak déet de bu soobe yàlla sun yaakaartee ëllëg de keroog ba mu ne muridullahi ba fii nu toog tey murid sàppeegut ba mu ne ànd naa muridullahi ba tey de ñëpp xam nañ ne murid la te jamono jëm ko doon waxe jamono jëm jugoon di dem booba yàlla xam na ne seetutoon ku ko gunge seetutoon wéttal ku war a waxtaan nag waxtaan naa ak yow ñu ci bare mën a toog leen may liggéey suma ñëwee ñëpp añ barki démboo njaay la naka moog tey yow nga gis loolu gis résultat bi mu am tey kum sëtam yónni nga dem loo am jox ko mu lew ko dom nga gis lii mu leer la nañ te saa bu ñuy lim ña ca bokk boole la ca te saa léela nga dégg ci koo xam ne bu ne renge da ngaa kii rendee ci jaadu ku ko rendeoon sëñ Touba ne la jëre jëf nañ seet li ñuy def wala ñu bàyyi jàmbur nañ seet li ñuy def wala taalibe yi ñuy tuddoo ñu ba ko ku doon ab taalibe doo waroo wax yenn yi waroo def yenn yi waroo mel nenn ni dëgg-dëgg yaa xayte mulaana dan koy waxte dund baatab di wax di dee noo lànk daar yi toll beeg liggéey bi du fi wax di dee day wax di dund nu yéen waaye leen jàpp ne du ne nag doonte lu baax la ni wër a ki teggin waaye daan ko wax ba ñëpp xam ko kooku moom na leer nañ ab taalibe daa war a di xool la muy wax ab taalibe daa war di xool la muy def te kat àddina moom yaar rekk fi nekk roy ak romb roy ak romb du fi jóg te romb bu ñëndee ca maam ñoom lañ ra ne ñu ne romb jaan ci romb jaan rek laa ci lay njëkk indi nga xam ne ci ngiis lii ndon lañ ko daan ràbbe waaye bu ñu xamee buñ ko lalee nii bu guddee bu suuf seddee wala piix mi tudd malambaay lañ ko doon tuddee ñoom mën nañoo wax jaan léegi taxatut mu bari mën naa dox ba egsi yéeg ci kaw fekk ñiy tëddi fiixlu dem ak dëy te mooy ñu fëkk bët mu jaar fa jege leen mën naa laal ñu ne lool nag nan ko wutal loo xam ne bu ñëwee ba na ci cuññu ne wa ñet moom bu yooyu ñu daan def jël ab xat def ko ba mu toll di tib loxom nit nikkati di ko laxas ba wër bari na fuñ ko naan laal di fiixlu te bu bërsetee ba ñu jël ko bërsetee nga gis ndox soo di ñëw ba ak si ca jàdd ñu ne laaj jaan ñibi daa dox ba ex ci fii ci bas ci laaltu romb jaan gi de moo taxoon ñu tudd ko romb jaan da daan fekk xoolal lii yëpp mag ñi dañ ko wéetegaloon ngir nit ñi am xam-xam léegi nag yooyu ñu sànni ko fële di waxante lu bon rek di yéenante lu bon rek di ŋàññante rek ñu yaakaar ne lii buñ ci saxee daa ñoom liñ bëgg ku la ko wax dala ko yéene waaye waxul lu xam faw xol yi nekk benn faw nu yéenante jàmm faw nu bëggante ngir yàlla bu dul loolu nit mun fee ñaanal nit mag ñi seen yëf duñ ko def ci ndablu tilim dablu tilim nag mooy xol xol bu mel ni këriñ barki sëñ Touba sun mag ñi seeni yëf yàlla du leen ko jox ñu di ko ca def te leeralal nañ ko ñëpp ñun di baatab yéene gaawee ko daa ne yéene ni moom néeg la boroom ma cay fanaan yéene néeg la boroom ma cay fanaan jooju rek nun ñëpp bu mënoon a waat ne ni lay demee te ni la demee waaye yu bari duwoon ci àgg dootuñu ci àggawaay waaye réew mii fi mu ne

kuy ñëw di gëstu la jël li sëbda ni lépp def ci portfolio ne meng ak mom bu démé wili pané nga koy dégg fu sori nga xol lamuy wax lépp nekk ci biir réew mi bu fekkone ku ne sa bop nga ku ne di sa morom kenn ku nekk dencal moromam li do am nañ xélu li fi né kon ñu fatali leen ne yéré gi dégglu seen émission waajal xélé yi waye waajal ñi waajal xélé yi borom jotaay bi tay yalla dogalut mu téw way lu fi yaq moma ñong ko yone nuyo nun dañ fe nek rek di nab nabi di tajaxo karajaxu rek lu ne ci xélé rek no wax ko waye xam xam bi neeku fi kon ngeen ñaanal nu nun yeen ñep donte ni ñu ñaanal leen yalla musul nu ci wax toj toj su bohul toj toj ndax wax mag ñi neenañ mok fétalayam fétalako tane ndax fétal bo moyé tuyu jaraw na la fétal gi bo ci football munutu yat ndax foko dur mu dam yat u bax fétal gu balé neeku ci munut yat u bax waye sa bo soxé tek bo jame def nga njaajan so moye hitam feñal nga sa bop ndax tuy ñu xol muy fetal kleber douce wala pistolet lu mëna doon nga tek mu moy bu le ñey atté buñ la jappé mané la atté ku doon def jëf ju bon sa loxo moy rek way xiyene mo doon yaq lolu nan ko xam di yene lu rafet di waxante lu rafet di soñante ci lu rafet yeenante jam buñ ko defé rek bu soobé yalla lepp bax té jak fini ni gis nga finaat bi tollu ndax bama cey gej boba fi day do fofu day do ra taw magay gi yegut fenn fi xamuñ nañ la démé waye lu mëna xam yalla yalla baxal lepp waye amna ci birëb yo xamné ba fiñ tollu ni bo né jak gis la fa né nga xamné li jëmut kër amna melaw bu ko duggu melé do damu tori sax mag ñe ko xon gogn fi gogn fele do tax ka bari arène té amna té wax ji boko waxé nga jël sa fétal sox mu dali fele ah yeen yépp mëni su ko wax té fina do gis nu waxtané ko duñ waxtané ci dugub ji fum tollu duñ waxtaan ci ñu moytu roor mi duñ waxtaan ci bu sam ci téla depp ndax fini tay bo démé ci yenn dëkk ci bool nga xamné balay taw ñaare bala tawaju mang bo di won fuñ wax ñëgop ñu mamadu yalla fi yalla yërem dégg na nekatut ñëgop joom ñëgop jaay ak melo njay dekk yoyu dañ dan mang jurgi ngir rek baña togn sa mbokam dekkando ndax boba daan nga gis ko yor get budé fanweri nak amu ci lu mut fukk yu mom budé ma mbé amona fa bay buñu bay serigne bi ak ñi melni ñom ak tundu wokan wo da ngay am juromi nak sa dekkendo be jox la yari nak ke jox la yetti nak ke jox la yenti nak nga boole lepp muy gënt ñi di la wootu ci sa kër nga manga ak ñom li yeb da daan am ñi bokki neen te dara du yaxu

0: Légi nak gis nga ko légi mom bo dinkane ñak nga ci ñenn ñi bo leblé hit ñak nga ci ñenn ñi ci li magni defaron nañ ko ba yaakar ne wessna yaq way bo ba rew wi rewam tranga la won bo ba rewam tranga la ko teral mu tok ko toroxal mu tuxu lolou mom mo gëna deugër ba fi mëna mi ngi am asugur deug boko toroxal rek mu tuxu boko terale nak mu tok kon nañu fexé bay téral nit ñi té moy yéene leen jamm ci ni kanam di wax lu baax seeni nopp diko dégg ñi leb leen té ay tranga tranga yi daana dem ba suñu mbokk soxna yi nak ñu balnu ci ñom la déssé bu xew amé mo xam gënte mo xam ci dañuy wut goné gu mëna bind wala seen morom ju mëna bind gënël ma sama carna ba yow bu dé jigen bo amé gan rek bis buñu jappé gënte li wala doom ji jël jabar wala mu daal di gënël lu carné ba diw rappel dëkk bi yépp bindat ko fé ku ci nekk lum la joxon nga ne ki dé atam ba ma xewlé joxon na ma nangam nga bayyi nonu bu ne ba xew wi jeex ku la joxutoon bala ñetti fan nga dégg ko légui sax tané na way bañ da dem ci ten ba nek fa di root ñom jaxat jek ñom ah fofé lañ koy waxé ñu dé ndawtalon na ko ay ndawtaluma fanan jaay di jox ndawtalon na ko juroomi témer way joxuma sax témer ni way man sax bu ñewon sax mu doya dafa fofu jaar li dawul am goor ñi nak kayitu fukk man fateliku nako da nga daan gis ko ko ngeup yuk ay loxo mu melni million la ci def dajé ñew ci tuddu gi bu ñewé bay nuyo ñaare fam seen kami ndawtal nek fa lay doori ji am nuyo même fa kilifa nekké day jaari fa nga xamné mom lay ñi ndawtal nek fa lay doori am nuyo jox ko loxom rocc koku bank loxom duggal ci posam talal loxom ba mu tali mu genné liñ ko jox budé téméro budé ñaar fuk budé ñaar téméro lo mu mëna doon du ko xam xana tok ba walu ngone wala rek ñu né solañ nangam mu né débal ci sa bay mu joxe la nangam wala xarit bi nga xamé moy xeyna guro gi ñu sédd mu xawa manki wara doli wala dal da ne bu ki amon yu jeun nangam nga rosso loxo ci sa pos guéné motax buñu daat guéné xaaliss bi day taxaño banku ba kenn du xam lu mi niru témèr bi mala jox ak ñaar témèr la ké jox do ko xamé mukk lepp dañ ko daan def ci sutura légui nak gis nako ba fi ni sarax yi ñing koy rafetal gaaway dess na fi na buñ lalé mbalaan yi wodi ñeñu wolu dong la ñu xay leen fi tok té bu dé ñatt la lañ fay joxé concerné ñatt kenn ku nekk nañ fexé ba jël sa mbokk tek fa ngir ñak wolonté ku nekk di xol buñ paré ñu wañi bind nangam ga bunut waye dess na buñ ko doon def ci saako saako indi muy wala dara nga xane lu way indi roof way leg dañ koy tek ni mune beñ nga xane man mi nga xam ñaar fukk la wala ñeen fukk damay sonn lool bu may ñew di jalle damay sonn trop parce que damay xamne limay joxe nit ñi dañu ko xam daali tari rew mi bu ko deewate mune kañan ñu na lo do wéccel la li mag ñi dawuñ ko def loxo ci pros nga doora talal rek motax bu ñëwa ci xew tay nat xol ki mom xew wi bu joggé di dox romal da nga japp ne ké ndax pros bi day jog biñi def liñ koy jox day jog lool légui nak yoy yépp topalé nañ ko ba nga xane légui wuñu nañ mbod yépp wuñu nañ ko légui mbod yépp lañu wuñu kenn amutut kersa ci kenn lu way def tay bala suba ñu wax la ko lolu moy lan nan set sunu borom ci yef yi mo gën bala la mbaye ñaw yabu mëna wa la mbay day baat buma fi fekk day baat bo xane dama ko fe fekk gaaw leen bala la mbaye ñaw baat la mo fekk bo xane cey ak defar lu bari ndax juddu jup amut fenn fenn la amut nak waye mujj ci njub mujjé lu njub ah lol day la mag ñi dañ wëri diko kari baata blaay lambay ñaaw ba da non bañ dem ba njaajan am ba yef ye yaqku ba nopi ñukoy jiyematé defar fekk dutuñ ko mat bu doon fétal am ñu le couyer de sa parti lol la mag ñi dañ dox gaaw leen bla lambay ñaaw wala ñu dégg ñu jaar ci all bi guddii wala sax heure bi dugub yi nekk ci kaw ñaar ñaan di dox di wax lo xaye du nonu mag ma rafetam xel lol dégguko da dem ci ñay wara fajj dem ci ñi nga xaye duñ sétan lu bon duñ sétan lu ñaawtu duñ ko dégglu mu dal li koy netté na nak gaal leen bala la mbaye ñaaw wax ka dégg na nang mag nangam kon nak taxaw leen ci lolu bala la mbaye ñaaw té moy bala haya xam ñu door di juk amna ño xamne non rek lañ fi nekké won lor rek duñ sétane musiba mukk duñ sétane hay mukk fu jamm nek ñinga fa fu jamm jexé toxu nañ kon mag ñi défaral nañ nu ba nga xamne réew mi du yaqku waye nun ci ñima ko wara wax sagan nañ ba rew mi xajam sagan nañ ba rew mi xajam lu bare bare li nga gis nit yëkëti kaddom diko wax bu jëk kenn ñewuko même bu dut nona wala muy nona lu mëna do waye do fa yow da warta giwine ci gimmiñ yow legi nak ndal la xore yi melni man da bari te wax lu bon dafa melni dafa ëpp njariñ wax lu bax ci benn mor ahakañ waye njariñ lu bon nu yere yo serigne aliou ndiaye kon nu yaatal jotaay bi kon yene ngi deglu wadjal waye wadjal ñi wadjal xele yi touba ak liko wër dakar ak liko wër louga ak liko wër senegal partout quatre régions yi ak biti rew fifu way nek tay baye xel waxtaan wi noy koy yelowan mu jaar ci 88 628 0618 dolinu ndax lolu ñu naan senegal jëm kanam kat fina soxla nañ ko te ñaan yalla musul nu ci ñank dem cieng duñ dik war xox amatu ñu dugoor neew rawñu matna moyu te mi ngi bëgga dal fimne ni ku ko wax ak ku ko waxut sa bo xem bir na club wallahi alasim koy waxal yalla da nga ñu betu mo won de wax ñu teur dak wax ñu teur dak kay mom xolo bu teur dak kay mom do fay yeme da fa melni amna ku bax ku jaar ci 88 628 0618 allo
1: assalamu alaykum wa rahmatullah
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: andok wa ndugor nya wa newto nya raw la
0: koku da melni seigne abdoulat la
1: grand mère bu seigne diom daga seigne sa bo
0: alkadi wax bi dem mo xawa soufé lol
1: a da soufé a ne technicien limu yok yegi
0: da soufé dal ci man lol
1: a kon ci technicien bala de na yok radio ba a di len ciaré bu bax naka bokki dakar wala bokki touba allo ah yow
0: xamna
1: ni dem defal affaire bi
0: da soufé ci man trop dal parce que dégguma té xamna li mi wax lu am jëriñ la
1: waaw est ce que lu technicien bi
0: technicien yi xol bouton yi
1: waaw nako yok ma woté wat
0: ndax xamna li mi wax amna solo lol barakallahu kon 88 ngeen def 628 06 18 yene ngi deglu wadjal way wadjal ñi wadjal xele yi patwar kala non lay amé rek fi seen CDTL division triangle de lumière xamna daara ji tol bi ak liggey bi kon patwar kala hore ex nañ fi ñu yaate la jotaay bi ndax bëgg nañ li nga xamné mom lañuy waxtane kenn ku nek dolinu ci bu ci artu waré sax nga artu ñu waye mag ñi dañ néwon ku la né duni na la né ni la ku la né du fi né ko fumu boko né fumu timi wu le fi le nak nga ne tek ba xam waye legui li nga xamne mom dal doyna war te wax deug yalla sunu mag ni dañu amul morom lu ne lañ daj lu ne daj nañ ko ngir bëgg rek rew mi jak rewam teranga mi nga xamne mom lañ ko tuddé won mu delu ca ndax légui tuddutuko dé yalla xamna né tuddutuko liñuy dégg parbis takusan bañi waja noddu timis djuroom ñenti waxtu ak genn wala danaka bu fukki waxtu li ñi deg xassante ngagnante waxante lu bon li bu fi mag ñi nekka ton tañu ko téré te lele nga deg ci ko xamne nak wala ño xamne nak buñ tuddé suñu dëkk ba rek man sama yaram day do
1: assalamu alaykum
0: wa alaykum salam
1: na sangé bi na ñëndé
0: sant yalla sant la
1: ba lérna légui fofu
0: wa fi ñu mom lérna
1: ah di ñaan yalla dooli lu jamm te musal lu ci jamarlo
0: bay joom ñega amin
1: wa te di musal nak ci jama bi
0: wa kay amin
1: réew mi nak mom fi ñëli ñaan wax dëgg yalla ciow li bari na
0: torop
1: da ciow li limi bari bari bari ko deg mu nan senegal ma ñor bopam rek ko ñor
0: kep
1: ko deg mu nan askar mi la fi nekkal bopam dong lay nakal mom
0: dong
1: li fi nek tañu def ko fi ta bu boné ñepp la bon bu baxé ñepp la baxal kon ñepp ci wara japp wax
0: way deug deug way
1: ñepp ci wara japp mu bax
0: deug deug
1: bari yana plateau bo gis ñi di nefay wax di ngal ngali poste rek lañuy sét
0: kep
1: kuñ fa duggal ga non
0: mala ko wax
1: man de ma ngi xaarati ba kenn ma dégg man askanu la fi nekkal te man ma bok ci askan ci man nekkalo mako
0: ah man mi de nekkalu ñu ko
1: député yi nekk assemblée nationale seen ngal ngal je dañ fa upp ñu wara wañi député yi
0: ah buñu
1: ko élection yi ñew nañu fexé sama ba région dép 45 département la département bu di ben député
0: wala ñaar yu ne ben
1: wa deen wa wa ha wa ko re wa ko re
0: bari te wax ji bari njariñ le leen ko
1: jëgul yow sumu xay deb yang koy lek ni liggey leen dara lu may nek di xassun president bi lool teguul sen
0: jaadu wut
1: xam na le mo doon folle ken du fa def tay
0: deug la
1: waye nak man yuruma folle
0: waaw mu kay sunu la doon ko
1: nañu bayante xel di joxante cir senegal dafa yotu wul ñepp ay bok lañu
0: deug la
1: te politique kum xata nono fay bok wallahi dang ko rek ndax ñoñe day sa yu xey ñom ngay telephone di waxtan
0: waji duñu nono wut
1: loli nak nañ ko dañ wara sétat xolaat ko
0: ak
1: kenn ku ni fa nga nek da ngay fexé ni yow mi yaay président de la république fexé bu baax
0: waaw
1: ciow li mënu ñoo fexé ba dara wañ ko ta xex bi ci amérique ak iran de ñun
0: deug la de
1: ko la ni dina wañ marsin fexé ba jéxul tayit amna yeneen buntu ñu tejaat amna benen dar musu bu fi ñaar buñu tej kon waaw wallahi la xim te kon day gëna tar
0: te fala gaal day jaar di ñew
1: kon dal nañu liggey jaamu yalla li tax yalla wacce no fi te baye xastenti
0: moy deug de
1: ko dem ne sa bop mu dem ne bop way ko xass mu xass la
0: deug la de
1: ko xam lu baax xam nga lu bon dañu denc lu bon lay wax lu baax li rek wa salaam
0: ah mëno fe ñak jere jëf sunu bay joom ñaga di serignu safor yek alkati yek sanam yek duwañe yi waye man na la wax ne ngay serignu ñep deug deug wax nga deug ndax kat wax mom mok sa waraw dig mbo yoyam yalla bu joge ci penku jëm saw te ngelaw la joge penku jëm saw kulane dana jur jam def lako yene rek kon def len ni bay jom jaga def jaar ci 88 628 0618 yaram ñu daw man de yalla xamna ne jombuna alu ñu ne ko kan diw ma ngi wuyo dekk bu sel ba ni Touba wax jo xamni wureu Seigne Touba togo na leene tuk ñu bala ci ngey wey diko def rek ba ñepp rañe la ci gatché la mala ko wax noné la waré tiwawor noné la waré yof noné la waré ndiasar noné la waré kawlax noné la waré faré lepp kër diiné yi ñu fay sulé ay wax yu bon diko wax diko wuté bëss lolu dafa ñaaw nañ ko téré waya do gis kenn wax defé nga né li di parti ci réew mi politique bi nak sun yoon neeku ci ndax mom ñun mom yaakarul leen ñaata téméri parti war nañu def sondage bu xana sét ben samedi wala ñetti fan yo xamné dañu wax ñetti fan yi bu kenn liggé ngi jéggul bu baax takusan nak ku nekk def meeting na ku nek def meeting rek mbolé parti bu fi nek ñu lim yépp na nañ def ben heure bi na ku ne def meeting ñu xol sa mbolo nga xamne kon yo parti kayit kep nga yar mu jox la señ señ na ngay ngal di xass gor yi tu ya xay coalition lan moy coalition man dama xate rew mi way ñak mu wërsek way musuma dox ba nit ne ma signal ma fi man lool moma jaaxal te ko wax mëna sans parti sans parti seen parti sof nanu yeen ngeum gay xajama liggeem mag ñi na seen yaram yi daw Senegal rewum trang la te nak momu len ko dul len ko baye nak non lank kandare ku ci dut wax lu bax defoko da nga solo ba melni wuradi ci da nga melni wuradi ci geej li moy lan njiti rew or ma rek lan ci xamone lol la no sun ma ngi jangalon non sous préfet yi nga xamne chef arrondissement la tudon buñ waxañu ne suba dañuy ñew bind ci lemp bu auto bi joggé ndindi jaar la ya be wut ci cey day fekk jamono ñun yépp dem nañ ci all ba ñi nekk xoss ñi la daara ñi wello ñi digënté ñogo ak cey ñi nekk ci digënté dongo ak cey ñi nekk digënté do nga xamne dal boba kër yépp nga xamne digënté dëkk ak dëkk dana am ben espace bob dawuñ ko faral di bay ñu jël cër ak ndox ak lepp yobu fa nit ñi gone yi nek fu bañ digat auto bi départat aw yoonu leya bi wuti ndindi ñi ñepp ñew ci dëkk bi ngir bobo bo amé ñaari nit bañ ko bind wala nga am lu mo juroomi nit bañ ko bind su njabot gi niké ci dëkk bi ñu xol kër par kër dañ xamné yow mi am nga mbolo ci sa kër li amon légui nak ñu jël yépp faagaagal ko rek sama bass lima gëna bañ kuna sama bass man de kenn mumuma ci te ko gis muna sama bass yo dag ma mom bana sama bass 88 628 0618 allo
1: assalamu alaykum wa rahmatullah
0: bay assane sok wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: radi abdoulaye ndjay salu sunu samba mbake
0: werna de mbake bari
1: siara na la baax ba
0: delo na la siar bu baax
1: siara ñep
0: wallahi ñep ngi lay deg
1: ah di ñaar ñep jam
0: amin sok
1: ni oustaz fam cheikh lo manki ni liko siara
0: waaw mi ngi lay deg
1: ay wala jang man koy siara baax
0: waaw
1: ayar ma sar ngeen sar
0: deug la
1: siar na ko ba
0: deug la deug la
1: alhaji ma samba jang
0: waaw docteur seigne bi
1: docteur do ngay dara yi
0: hmm
1: man koy nuyu diko siar ba
0: akasa
1: siar bokk luga yi
0: yep
1: bokk touba yi
0: deug la
1: wax ni amati na solo
0: waaw waaw
1: amati na solo lol
0: deug la
1: ah di ñaan jamm rek
0: waaw jamm dal da mata ñaan
1: jamm dafa mata ñaan yalla ñu yalla doli jamm
0: amin
1: yalla ñu yalla doli jamm
0: amin so
1: yalla musul ñu setan musul ñu fitna
0: amin amin
1: musul ñu ci ciow
0: amin
1: musul ñu ci bepp musiba rek
0: amin
1: yam fi ñu wara yam am na ñu wara wax
0: jeexna
1: ñu tay ñu nekk ñu wara nekk rek jeexal
0: jeexna
1: lool la de lool do nga de
0: lool rek la di
1: waaw ciowli ciowli dal nañ nekk dañu wara nekk liggey jaamu yalla ci sax ci ndigal moy du tere yi
0: rek
1: waaw ci señ sari mbacke waxon
0: rek
1: suñu biir bop yi
0: hmm
1: yalla suñu borom moñu ko yoral
0: hmm
1: suñu biir ba mel yi nañ taxal luñ ci def luñ ci def buñ ko ci fek
0: mi ngi nonu
1: dañ nga doli jaamu
0: amin so barakallah kenn la momit ci daara ji tolbi ak liggey bi serigne assane sok talibi serigne samba no bokko fun soy ji no ngi siari sohna aminta mbay ak sohna yassine ak serigne gunda diom ñom ak mbole wa mboss di siari bay samba ñang ci keur ñang di siari bokk yep rek kon ku nu bëgg dab rek té soxla nañ ko ndax réew mi dañ ko ba kenn ñu yaq ko xajam lañ ko mëna défal té xajam bu amé moy dañuy dem ba kenn ku nekk bo si né sa morom yëkëti sa sidi tek ja dégo jamo bané xoo daadi ñak lu ñaan yalla duko def yalla mbirum yombut yalla mom yalla xamna né mbirum jo jafena kon nañ fi nekk rek da nga ne mos ni ñi def ma yaakaare ndax yow bu reena da nga doon politiciens bax nak bon na duma ci wax waye niñ koy defé nak tani wër jamm ak salam sañ nañ ci wax sa bo jogé di tuxo do taggo fane ma ko deg ben way ci dekk penku yi ngay def ni bayak bis bo joge bay mang bañ dem man jox la dara amu sax ngor ak waxtaan ak ñinga andalon way da ngay dem joxe sa point di wi rek legi mang ci barab sangam ci mi man momoma motax yeen ngi bëgg foye rew mi 88 628 0618 allo
1: salam aleikum
0: aleikum salam wa rahmatullah
1: baye ndjay
0: baye yanna
1: wa ni le siar
0: ak lay delo siar bu bax
1: ndjay
0: siar naka wa ngeen
1: ni sant ba
0: dal nako yalla xeb ba yokuko
1: amin ndjay ndjay
0: hmm
1: sama set ba
0: tay de mom da defati nam da def rek
1: da defati rek wa
0: tay da dawal
1: yalla yalla xewal jay
0: amin bark seigne touba
1: yalla jappale la bu baakha baakha
0: amin sar
1: di sa ñepp ñu bari wuñu kenn
0: wallahi deug la
1: di ci del ñu ñu mëna xali ñu ñaan ci dal le wër dal na fi yalla më ci ñu né ak
0: sama yéne amin amin bat Serigne Touba
1: ñu ci a sen jamba ta ali ñu ñaan
0: mat na ko dé
1: ci a sen bat le ci daru lay ci da na mu tam tam ba yi ñu jëna ma ko dé ay ci ñu tal ma ko dé ay ci jaar ba mo jé ci la
0: waaw
1: jaar ba do ci ñu man ci ay yaar baax na fekk ma di sama fam fa ci ba jëmu yaar baay baale dem Touba yaar ba adam so daga
0: daga sa
1: yaar ba na ak yaar bi mo dan dara ni ba sam gep yaar mo di fa no baale ba di ma yaar ba mo fam ba yaar ba mo ngi fa yaar na wa ngi fa di
0: yep yalla nako yalla fay ci barke Serigne Touba sunu bayla di baye radio bi di ado ci ngeen sar fofa day mom ñeng fekk ci o gën maro do fa deg ñu wax lu ñaaw mukk ciéb bi ñew na mew mi ñew na café gi ñew na sucre ci rek nga fay deg de lo de la fa baye mbay sa de def jaarale ko ci ñom ñi nak waye ne fi di ngañante nga xassante rek bëgg déstabiliser réew mi billahi du gën ko man te ka daana ñu roj neggandiko ndox ba yakamtiko fekk yalla ko yor waye ñu yakamtiko daan def lolu ñu la wax baaw naan dagan nak dagan du sama wax waye da lañ ko def de wan ak lott suñu borom dir mu jox na ndox legi nak jot na nak muy wara dajalo nak di baaw naan ci ñi bëgg yak rew mi kaddu yu bon ak lu ci baaw naan ci ñoom ci yalla yalla toppale lu ñen sanni ci Allah ba jot na wax ci baaxu rafetu te nopi wu len ko nañ len ñaanal yalla ngeen luum jot na ku ko def am tuyaba li lan la ken xamatut lan ngay def ken xamatut ko wara andal ngeen bëgg no jëme ci ni rek duñ ko def teeg ëlëk 88 628 0618 allô allô bismillah
2: assalamu alaykum
0: alaykum salam wa rahmatullah
2: ku tedd ngay na ngeen def
0: ñoo ngi sante yalla sante la
2: Iliman Diouf Touba
0: baye Iliman Diouf Touba
2: ñu
0: lay delo siar bu baakha baax
2: man nak limay wote mom yaakaarna ne bari wul de dama do am luma ñor dal lumay wax bi
0: ni lu la ñor
2: waaw
0: ah yo de jamir yu mi nga wax lu baax xamna ay
2: nindi Touba bogo
0: waaw
2: kenn musu wax ab godoro de
0: kenn
2: ab godoro wax jëmu ñu ko fe wax de te man na juroof kat ap nako
0: nindi ak Touba bogo
2: digante nindi ak Touba bogo
0: waw
2: 19 km la
0: mom kay sori wut
2: waw way señ fallo señ Touba bogo mom nindi itam
0: lol de werna
2: bam fi joge ak legi kenn jëm tane ne Touba bogo nindi nañ ko godorone
0: hein
2: waw lettre do nga lañ fa def
0: ah nañ ko godorone way
2: waw 68 bam fi joge ak legi
0: hmm
2: abrana do nga lañ fa def leje def lepp yoonu tuuf la
0: way nañ ko def godron nak
2: da ngay jaar dem ba tax do gis abrana do gis dara yoonu tuuf rek
0: lepp nañ ko godrone way
2: nañ ñu dimbali godrone ko way
0: billahi baye Iliman ñuko wara def ñi ngoy deg godrone di deg Touba bo
2: waw
0: barke Serigne Touba barakallahu baye Iliman
2: waaw nako president deg ministère deg
0: ñepp deg nañ ko ñom ñepp ngi koy deg jerejeuf baye liman bon nañ defar ndindi Touba Bogo de dem nafa boba ñu doon ay goné ñi daan fat bo bu ñu wote an dekkima goné dañ daan dem wala man bok sama baye daana mu yobbu ma ko ñu Ablaye Nguer yalla nako yalla yeeram do yu baye ay liw ka ak yeneeni goné yu bari ñuy tar buñ dama ba liggey bi jeex sanramay dem jeli señu fallu mu tok ci sip bi sanramay taxaw wër ko buy ñew ba jégué tol bi ñepp teud defénu sip bi bu jaaré fi ba gisatoko bu depart jaaré fe ba gisatoko dem ba wër tol bi ba ñepp fep daj kenn du na señ bi ñewut fi man limi wax nak nun ñepp ko do deg jërgen jëf way walen gor jërgen jëf walen gor su démé ba lolu jeex bo sibbi wa xuté Touba nak ba nga xane warna egg ndindi bu dé ndindi la yam mu dugg fa bu dé day jall Touba mu jall ñu doon acc nak am ngeen digal jog leen ku né wuti auto ba la indi won kon bobu dëkk warta jéki ba nege ni di yor yoonu suuf dëkk bu barkel la bo xey ligi dañu fa lu nekk andi ko Touba may ni ba xini lo bu bax ak mo rew wa Touba Bogo yep rek deug yalla kon 88 628 0618 yamong nak fi baye Iliman Diouf nga xane mo mujjé addu télé wax lepp am jariñ ñu diko sante bu bax kon nak Yablad Ndiaye ministre biñu dekk transport bi di nek Touba Bogo wax ci ministre l'intérieur wax ci force armée wax ci kilifa yi diini wax len ci Seigne Touba lim am yello wut ak lolu Seigne Touba ma gën lolu fouf kon nak mu doon wadjal way wadjal ñi wadjal xele yi ni lay amerique sin reçu de tel gaaw bu jot bu ñaari waxtu joté japp ñetti waxtu ak genn walla tay nak Alhaji Abdoulaye Ndiaye mo ci nekkon rek jaxassena lepp man sax xamna ko waye lele sun xoli day tang ndax bo gisee ñu bax ñi ne fi lol ñu bëgg sul seeni bir bëgg genn ñi nga xey amuñu ñariñte gal wax lu bon rek bëkk fe nekké bëgg doon suñu kilifa bu ko kenn nangu duñ ko def tay duñ ko def ëlëk Seigne Cheikh Aliou Guini di daadari guddé ak beccëk ngir ñaq alal xaritam yi mune su ko lim dama dalé ci mom rek ñi nga xané nak goru ñu yettu di de so ñaq rek yor suñu auto yi di essence bi ak lepp nuna té du gën waxalu am ñariñ ku ci wax ñeexum doonu taggo di waxlu bon rek yalla na ci yalla wax kon nu dig dajé ñepp alarba juroom ñaari waxtu japp juroom ñent waxtu ci wénen waxtaan wuuti ak wi tuuti sant ñepp gërëm ñepp sant Serigne Ali Ndiaye mi nekkon ci machine bi laaje ayib ci kaddu gi kon wa salatu wa salam ala rasulillah jam ak jam jeere gene jëf ba benen yoon
3: فليكن اسما وضعبا يا زمد تولني ولا تكلني لاحد وارحم جميع المسلمين ابدا وسليا وسلما نصر مدى هل عام ذي الوسله لك وليا بسلطة بنك والتسفي صلاه الاستغابه الغالي وابد الاجابه وليجب بكل ما طلبت بسل خزره كمال دم الصلاة سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما لم يجد مثل مستوى محمد سرا وجهر في برايا سمدي لم يبدو مثل مستوى محمد جار الفضل يا سمدي ما دلنا إسلام والغرم غاب وبالنزيحة لكل سمغا ما دلنا إسلام والغرم غاب Come on, come on.

0: ben fan ci rak gamu alplat bi nak moy wax ak yeen
1: du suba la ben fan ci rakko gamu
0: waaw du wala be wax yeen xamna dina
1: ko tollu fele
0: nan xola rabion sani lañu
1: rabu husani
0: dina ni neena degugo ci wolof mais alplat bi moy wax motax du wolof be wax oustad mam cheikh lo neena rakki gamu
1: suba lay
0: ben fan suba ci dimanche yi rakki gamu wéru gamu genn nañ ca kon alhamdullilah rabbil alamin yalna dem te banu fi
1: amin
0: waye ñu gëna nek ci njub ak mbax
1: amin ya rabbal
0: alamin amin ya rabbal alamin ñinga lu am solo commentaire lay bañ rek pour ñuy baña guddal waye man lima waxon kéro DPG bi man gisuma ci dara luy orientation bo xam japp na ko deug rek mo neex yalla gisuma dara luma nan li tek na ci loxo wa man mom deug rek mo neex yalla te wa ma shahidna illa bima alimna wa kafa billahi shahida man lolou mom munuma la wax li la japp ci DPG ba li lañ wax fi lañ jëm wala fe lañ jëm gis na ni dal nit ku nuancé mo doon wax nit ku mëna wax wolof mën ci bolé tubab mëna waw wayé gis na ni tamit député yi bañ yëngato ba yëngatu amna jamana yo xamanteni commencé won na nga yëgni wax ja commencé nako laal wayé dal man gisuma dara orientation bu féké deug neex yalla buñu tek sama loxo waaw te waxuma ko waxewuma ko politique waxewuma ko lenen dam ka gisul kenen kuko gis nak falillahi alhamdu kon ñu dem wolof gal sen aïssata sen wolof gal sen ak aïssata sen
2: wolof gal sen wolof gal sen
3: jerejeuf oustaz mam cheikh lo abakri tay li nga xamne mom lañu indi ci wolof gal sen indi nañu ñetti wat yo xamne comme ni may waxe toujours rek day am ay wat yo xamne dañuy bok sen jëmukaay mu am ay wuté yo xamne mo nek ci sen digënté ndax nak li français di wax nan le monade sens que dans son contexte leg leg wolof li ci ëpp daf koy dakh ndax nak da fay am sa su nek baat bo xamne da fay am ci lu muy djublu waye ak lu meunte am rek da fa am ñetti wat yo xamne ñu ngi len di benn bi ñu ngi koy wax mapando morom ak nawlé leg ñuy faral di dégg nak lélé nit waxanté ak nit ba né ko duma sa morom duma sa mapando légui nak morom ñun ñëpp mën nañ japp ni ay morom lañ ndax ñun ñëpp ay doomu adama lañ wala ay nit lañ kon ay morom lañ waye mapando nak fofu la mbir mi nek ndax amna ko xamné mën nga nek ak mom ay morom waye du ngeen nek ay mapando tay ji buma jëlé misal ci ki nga xamné mom moy njaatigel rew mi ñun ak mom ay morom lañu waye duñu ay mapando ndax mom président de la république la njaatigel rew la ñun ñu nek ay citoyens lambda kon duñu ay mapando mana ñaar ño xamné kenn ki lamu nek ki ci dess nekuko lolu ñooñu duñu ay mapando waye bu fekke mom ñaati gel rew ni mom ñom ñaa ay mapando lañ dina mu dess benen baat bo xamne mom lañuy faral di wax nawlé ñu bari nak buñ koy jëfëndiko ci walu nawlé dañ koy yobbu ci walu lélé waso wala ci walu xéet ñukoy kiwe ndax di ngay dégg lélé nit né man do sama nawlé wala nawlowuma la dañ koy faral di dégg légi kon nawlé xeyna xawna djégé liñu wax mapando waye amna touti wouté bo xamné mu ngi nek ci biir moy li nga xamné mom la lay wax né dañ koy faral di gis ci walu waso ay nawlé lañu ci walu waso waye amna ño waye duñu ay mapando ndax ki mom njaati gel rew la kele citoyen simple xawma nak explication yu ma joxe nak lerna wala deet
0: amna fu ma deug dama bëggon nak nga andi leral ci lerna ñu bokk âge génération dañu nan morom comme ñu né damay deug
3: am ñu xam mass lañu
0: ay mass romande ñi né ay mass lañu
3: waaw ay mass lañu nak ño massé
0: waaw légui dem fofu tam bëggon na nga andi fa leral parce que dina ko taxaw
3: ne man ne ki moromu diw rek la waye dafa limu wara wax moy masam la bu fekke ci walu at la moy ay mas lañu ñom ñaar
0: jere jef kon amna solo say solution lañu jëk jef wala folok wa tay lolok Moustapha nak techniquement la bëgg nga analyser mbir
1: jërëjëf Abou Bakari, jërëjëf Sohna Aïssa. Ni nga indi amna solo waye nañ ci waxta

0: de kalu nan yakunun tigen fu dhuratul usqat salu
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio jant BFM 95.2 ci Touba ak Tiagneram 88.6 ci Dakar
2: lèr gui FM 94.6
1: mbokk yi ñi dalu di leen sant bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di déglu bëgg baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak ak seen fi nga xamni fi lañu fassiyene yamal li nga xamni mo di suñu programme tay inshallah su ko défé rek jox leen di dajé inshallah ni ci suba ak jamu ci katunu yalla la borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek mom mo di fanaanu jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.